0: D3 Bio. Ang D3 nga dunay Vizio. Ang Vizio nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy, hinautontang anainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Mm. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division, ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa tong mga selula padulong sa katigulangon.
2: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
1: Mm-hmm.
2: Iya sa tao ang rod shape.
1: Uh-huh.
2: Pasabot naa sila tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya.
1: Uh-huh.
2: Pareho ba nang magputokopy ka, Sir GP?
1: Mm.
2: Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
1: Mao
2: nang sa siging nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
1: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang portion ni ini, naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer.
2: Mm.
1: Extra nga kopya sa code.
2: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
1: Munay.
2: Gubona sa mga free radicals.
1: Mm.
2: Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, dili ka daw kaon ana, samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og Mighty C, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
1: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og Mighty C ra jud.
0: DTX 500.
3: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pamali sa mga butika.
2: Diregyo nato masabtan, Sir GP, ang cell cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud, Sir GP, nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres. Nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og Mighty C.
1: Giyon sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere?
2: Mm.
1: Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase.
2: Mm.
1: O kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nag-synthesize o nag-assemble sa DNA og RNA molecules.
2: Mm. Buot pasabot, Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
1: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template.
2: Mm.
1: Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
2: Mm. Nabantayan ba nimo, Sir GP, nga magkamubo ning kinabuhi sa tao?
1: Mm.
2: Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell
1: sites,
2: cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao.
1: Oh.
2: Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini, Sir JP, nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
1: Ay.
2: Gapataas sa oxidative stress.
1: Mm.
2: Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og VTC.
0: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
0: VTC, ang alkaline nga vitamin C.
5: Pa-day si Sheila Grace Mendoza. So, na-permit ko ba pangluya ka ng murag kapoy kayo. Hindi, one time nag-open ko sa akong giga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuwa ang Mighty C Vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, himsog na ang akong lawas.
0: Mighty C!
2: Ang pagbaho sa ilo, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubit ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag-bisi ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
1: Oh,
2: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mo ay magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, rin extend food supplement for men, Doc.
2: Nadyo pa naman, Sir GP, nga lami, Judy, inom o kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: pa. Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
2: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
2: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
1: Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy team o ni siya'y atong mabati nga binhod ining atong kamot o murag na igapanuslok sa akong tiil o niya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
2: Ang line na Sir GP, kung kanang dili na jud ka makafeel ang imong mga nerves, makaingon na lamang ka nga ay natumban na day ko nimo.
1: Oh, naiuban gani Dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
2: Ang rason ni Ana, kay taas ang imuhang blood sugar.
1: Gusto.
2: Usa ra man jud ang pagpaguba, Sir GP. Nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
1: Correct.
2: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta naa na didto sa imuhang selula, gabuhat na didto.
1: Hmm. So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes.
2: Hmm.
1: That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
2: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
1: Hmm. Number three, ang alcoholism, ubot ipasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadaot pa na si mo mga nerves. Hmm.
2: So mapagtabang ana sa ditribayo. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamupon o kontrolo niya ang imuhang blood sugar or GP.
1: Grabe no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves.
2: Hmm. Dugang pa, unsa ang pagkontrol sa ditribayo? Pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
1: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og ditribayo.
2: I-correct o panindoton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. Suduhan na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
1: Kalami.
2: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto ra ang insulin, ihatod ra dayon.
4: Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
0: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
1: Kini pa jud do kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mo kaon. Murag busog ra kasige, bisag walay unod imot yan. Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
2: Kablo ka Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3 Bio sa mga neuropathy?
1: Unsa man do?
2: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
1: Oh.
2: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang manghihi na ka nya dili na nimo makontrol.
1: Ah, paita.
2: Kay nga naman kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
1: Wa nay wiring doc sa to pa.
2: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
1: Correct.
2: Mm. Kanang ditribayo nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
1: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring.
2: Mm.
1: Unya, ang ga-cover ana is ditribayo.
2: Mao nay myelin sheath. Ug sa sulod ana naay dendrites ug axon. Ang axon mao nay dagko nga fibers ug ang dendrites maoy gagmay. So kung puno ka og ditribayo, manaris jud na ang imuhang nerves sa GP. Once manaris na ang ditribayo sa imuhang tinai, ma-produce na to siya og B vitamins. Ginaris jud niya ang imuhang nerves niya. Kung sige kag ditribayo, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka-ditribayo ka. Timan niya sa usa sa mga hinungdan nga anong magubay mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gidiha ang ditribayo.
1: Muna'y ditribayo, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pag yun. Apil ng protozoas.
2: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom o ditribayo. Maudyod na'y pinaka-importante.
1: So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3.
0: D3 Bio!
6: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
0: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio!
4: D3 Bio!
0: Health News!
2: Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mooy makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
2: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
2: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kala medyo na ng feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
2: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nganong D3 Bio man jud ko over plain D3. Mao ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago nga usa na ka semana. Tapos na akong kaon after pa ni unto mag-toothbrush ko Sir GP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio ug ako ning i-oil pulling.
1: Wow.
2: Meaning pa akong unsa na paakon, nya kuha ng oil nya akong imumog ang oil. Mao na gitawag oil pulling. Pero before pa na mag-plus ako. After plusing, mao na pagbutang nako og D3 Bio nga duha ka soft gel akong paakon sa akong baba Sir GP.
1: Nya kay dili man na pwede sa plain D3.
2: Dili na pwede sa plain D3. Mao na rason nganong D3 Bio jud. Tungod sa BCO nga naa ni mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhaton nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
1: Napod kayo na-discoveryhan, Dok. Di ba kada hapon mo inom man jud ko DTX Coffee Mix, ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape, Dok, kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag makarons nga lasa, muna iyahang lasa. Lami jud siya, Dok. Tistingi pagod ninyo.
2: Ginasgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
0: D3 Bio!
1: Katong ni adto ko sa usa ka lugar, niya, nikalit ko gitakigan. Oh, gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko dyan kay, naku natog, unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, two soft gels, nagpahuwaira ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autopadji. Unya, human sa upat ka oras, inom na pugog duha ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog duha, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon ang imong immune system, pero katong ako, Adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
2: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diarrhea of Ateneo and Meriting Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
1: Mujud ay na nga og D3 Bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
2: Yes, Sir GP.
1: Unya, wala na sa plain D3, Dok.
2: Correct. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio? Moning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya ninipatyon ang mga remnants ng virus particles.
1: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
2: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga D3 Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
1: Dako kayong pag-advantage ana Dok sa D3 Bio over plain D3. Anyway Dok, wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto.

0: to. Mm. Pagkanindot o pagkamayo dyan sa Diterbayo, Sir GP, ma-promote dyan niya ang pagkahinanok sa iyong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang iyong pagkatulog, daghan dyan kaayong mga sakit ang matabangan.
1: Uh-huh.
0: Domino effect dyan ang pag-inom sa Diterbayo.
1: Mm.
0: Ang pangutana, naabay ingon-ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
1: Wala.
0: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
1: Nya wala tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusohon.
2: Kasayura sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: Oras sa Pilipinas, sa oras sa K5 News FM, 97.7 Dumaguete, alas 4.30 na mga ka-K5. Kining oras nga ito, digapon ka na ito sa Mighty C, DTX sa 500 Capsule, D3 Bayou, and DTX Coffee Max. Nagkakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Maayong bantag!

Solo jawai kakawasan, kukma anu ku

0: Toca las pongas aquí, 5 a las 4:34. Good morning, Miss Bisan bang tanan? Nakaligo bang tanan? Or ligo-ligo lang? Halag di tinuod, basta ligo-ligo lang. Anong ignon nga nakaligo yun, pero wa di ay hilamos na rin. At ang kapag-tibiyag, may adlaw, may butag sa itong mga suging tig pabinaw nga sayong nagpalanog, karong mga takna, mga kaya Kifay, Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa mabuting labay sa Sibya sa 97.7. Kifay, Nusa, Fam, Dumay, at may adlaw, may butag, hindi na nilalabigan sa Negros Oriental, gikan sa unang distrito, nga to sa ikatulong distrito, mga kaya Kifay, good morning!
1: Maayong buntag!
0: And of course, good morning, usahan ka sa itong mga pinangga ning Dakpas Dumaguete nga gilangkuban sa 30 ka barangay particular barangay Kamanhak kundi nanukan ang 97.7 G5 News FM Dumaguete may adlaw may butang ilabi na sa may merkado publiko ning Dakpan gikan sa building 1 to 10 Putasan Gulian itugan kanihan bularan may butang ganyong hurot o ingon man mga ka G5 sa may vegetable section sa South Pole area ka diya mismo mga ka G5 sa may painitan o sa ito ang mga kakifab nga naninda karong mga karning tao, charay. Karning baboy, baka, manok, o guban pa. Hala, sige, maing buntag ka ninyong hurot. Kailabi na sa mga naninda o mga panakot niya mga kakifab. Sa ito mga kaigsunan ng mga vendors, cargadors, parking boys. Hala, sige, maing buntag. Maing buntag sa mga suking kakifab sa ito mga min-in uniforms. Philippine National Police, Philippine Army, Navy, Air Force, Philippine Coast Guard, sa taran-taran, hilabi na sa mga security car barangay Tanod sa nga kanunay usab nga nagpatuman sa kapsay kalinaw silang area of responsibilities maing buntag usab mga kakifive sa ato ang mga pinangga diha nga mga drivers sa gikan sa pinika babalhapal behind bus drivers good morning good morning usab mga kakifive sa ato ang pinangga nga mga mag-uumak ingon ba na mga mangingisda sa tarantaran nga nagplano gikan sa kabukiran ngadto sa kapatagang bahin maing adlaw maing buntag welcome bangon na mga do Bago na sa mga nagtikong-kong tikang-kang diyan, alas, sige, tulid-tulira, tulira na ana, mga kakifay. Ibta na na doy. Ibta ang imong charger kay basin na nag-init na. Pag kadlawon, rapigit mga kakifay. Pagkalami ang ipasok ang charger. Ang charger ha, kasahe pag mag-hold na night ka nga naka-music. Posible nga maglubat ang imong cellphone. That's why nga need ni mo nga i-charge. Pag mata ni mo or makamata ka gadlawon kay kahion ka o mo nang iso-ok or ido-ok yun ni mo na mga kakifay. Karing mata ni mo buntag full ay sad nga so-ok na imo ang pasabot ay sad na nga duot ang imong pasabot. At ako pagtipayag mga adlaw may buntag sa mga sugi na pabinaw nga naminaw na to karong bayo Facebook Live sa sila ni Ma'am Joy Fry good morning and of course to Ma'am Sinay Barukilo may buntag diha Sir James may gabi Idri shout out ko sa akong tapad Rika duha ng nanihapon adi matabang isa man yung tapad diha Ma'am ana yun hanggat may pagkain kakain ana na siya kay dili tanang tao nga gusto mukaon ay makaon basta kutob sa nai makaon hala sige hab-hab yun ay matod pa nila nga uy nanambok lagi ka natural dami lang ang pagkaon natural kay pirmi kung gilibre yan ana na di ay para manambok magpalibre na ta pirmi yan dili na bahala na nang ingon sila, tambukan niyo mo, oy. At least na, tambok, kay kung magniwang po ka, mga kakifab, ignon po kang gadaot na gawin na siya. Huwag nakas, Pilipinas, we are not exempted sa mga comment, kung commentator, ng mga silingan, especially sa imuhang ng mga comment, or mga CCTV diha sa kilid-kilid. Labi na kung nakas laing lugar, tas muuli ka, mga kakifab, nga nagniwang, or nagtambok kami siya, ah, grabiham, itong anak ni Juan. Oy, baling tambuka, oy. Ay, may buntag di ay ni Ma'am Angelica Bandukilio. Ang unika iha ni Ma'am Sinin Bandukilio nga aduna say humok nga kasing-kasing. Pero matod pang Ma'am Sinin, ing ana ra gyud na siya dong, di gyud na siya kabalo mo katawa. May pagka-shy type lang tingali si Ma'am Angelica. Banta! Nakita og na-prove na to mga ka-K5 kung unsa kadako ang iyang heart. Unsa kadako ang iyang heart. And iyahang willingness to help most especially sa mga nagkinahanglan. At kana mo pinaka-importante kaysa anang nga, kung mo katawa, pagtalikod ni mo, ginalibak na day ka. We need to be careful sa inga na nga klasis tao mga ka-K5 nga Myras at Tubang! Kaya ka nga Myras at Tubang yung mga ano, nagkong buhay. Ang importante, bahala daw ka. Di kayo siya mukatawa in front of you at least tinuod siya nga tawa. Kaysa na nga, buhakak mo katawa, halos magisi na inyong babag kinatawa, gato bangay mo, pero pagtalikod, di mo ginalibak na deh. Sa'yo, makaingon tani nga makakaon man sa tagtawo nga walay suka-suka aling style. Anay atong likayan mga kakipay. Bahala na o dili siya kuain kay naman yung tawo ngayon nga. Bisan ako. Nga naman ko, dili ko mukatawa basta walay kalatawaan. Okay, once again, mukatawa ka niya, walay kalatawaan mo yun. Sa buang mo nagawin siya. Once again, good morning to Ma'am Sinin Bandukilio and of course, imong unika iha na si Ma'am Angelica Bandukilio. And of course, sa tanan-tanan ng mga Bandukilio family coming from Parubduban na Dawin. Sila ni Wia Andang, Yo Tiboy, and of course, ang pinakagwapo. Adunay, lima kabukbungon. Mga si Dorex Bandukilio, may buntag doon. Wow. Sa tanan-tanan na lang, yan sa inyo mga kaiksunan, kasakupan sa pamilya, may buntag tanan. Good morning, Brad James. Shoutout ko ni Jane Cabaldo nga nakadi-TX. Ko nakadi-TX ko, Femix na Kumbati, Brad. Di matabang, Ski Fibre, Kuibas. Ang PWD, apa naka-EDB. Mas gana na siya. PWD, apa naka-EDB. Batas lang yun. Ano, rhyme yun kayo, Ski Fibre. Ang na Weng. Sir Pindong Partusa, may butag, sir. Good morning, Sir James. Ang mag-igrit, may butag sa mga silingan dito sa Madrita Homes. O, gingon ba na kong mama, nga si Mama Inday, Papa Manuelo Lagrama, sa tanan-tanan ng mga Lagrama family. Good morning. And salamat sa pagbasa, Sir James, sa mag-DTX Coffee Mix na. Matapang sa mga Lagrama family diyan nga naka-DTX Coffee Mix na. Maying buntag ka ninyong hurot mga kakifay. Alimar Gaudan, nga naminaw na to karoon din sa may bulok-bulok si Bulan nga sa'yo daw nagpreparar kay mo biyahe. Baling kusganan niya itong mga followers at mga listeners mga kakifay kaya nga hard working kaayo nga pagkatao. What is Bisaya of hard working? Gahi mo trabaho. Joke beta. Mga kugihan. Mga kugihan mga kakifay. Kugihan matulog. Ako kugihan man sa gusahay. Kugihan matulog, kugihan mukaon. Usay, pero karun, wala, di na kong kugihan mukaon. Ako na magod mga kakifay, mukaon kong kapito sa uskadlaw. Ito lang. Bahala o pobre, at least makakaon lang kang kapito sa uskadlaw. That's more than enough. Grabe na, kapito gid na sa uskadlaw mga kakifay. Wala nga, usahay mingon sila nga, ni gamay ka, ni gamay ang imuhang sanina. Ay, mga pamagis, mga bully, mga kikifay. Good morning day ni Ma'am Mijay Tating and Bert Makatigib. And also to Ma'am Merle R. Good morning. Good morning, Sir James. Sama na i-greet o may buntag. Ako kapitan din sa may buntis bako nga si Kapitan Monico Tindaka. O ang among mga katawhan. Di matabang mga katawhan, yun ha? Pero hindi ka plano, tingali ni siya mudagan po kapitan. Kaya mga greetings ngayon nga na mga kakifay. Ay, akong i-greet akong kuan. Or kumustahon si kuan. Ang pamilya ni kuan. Ay, you need to be careful. Kaya hapit na bang eleksyon. Kaya September mga kakifay, 28 to October 5, if I'm not mistaken. That's the time na nga magsugod na ang filing of certificate of candidacy alang sa mudagan sa mga barangay official or barangay position. Iski kagawad, konsihal, barangay councilor, kapitan o iski chairman. Kaya nga panahon, Munay, panahon nga ang tanan. Bali, pagka-friendly.
2: Munay,
0: panahon mga kaki-five nga ang tanan. Nga mag-aawa, pakay dibuhat pero nakasmile na. Isa ka itong mga tao nga dili ni mo amigo, dili ni mo higala mga kaki-five, dili mo magtagdanay. Pero pagay mudagan man, layo pagani ka nagkaway-kaway ni. Kapag ag-fake. Wala na mga kaki-five. Manang kinahanglan tang mag-amping ha. Mag-amping gid mo sa inganang klasis tao nga managad na paghapit na. Pero magpiesta na gani, dili gani ka replyan pag mo-chat ka. Ayaw mo ginga na, dapat pag nagpiesta mo, dapat inyo min paampito. Dapat ang piesta for everybody na. Dapat inyo min hatagan, inyo min apilan. Dili kay mo tagad na mo kay eleksyon na kay mudagan di ay. Huwag dapat ganun. Ato nga oras mga ka-K5, 4:44 in the morning. This time check out na nag-upload ka nato sa PDKP-tibo nga GTX 500 capsule. Mutabang ka rin mo sa pagpagdang sa posibleng pagtubo sa system or cancer bukol sa imong kalawasan. GTX 500 capsule mga ka-K5. Mapalit ka na sa inyong mga suking butik at parmasya sa inyong lugar. And of course, ang atong nga D3 Bio, ang BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO. Atong oras, sa 4:45 na mga kaki-five dito maglangan. Atong nga dawaton kumustahon, atong nga kauban nga naka-standby karon diya sa gawasa. Alang sa paghatod sa mga presyo, sa mga nagurang kapalaliton diya sa may merkado publiko mga kaki-five, mapasidewalk man. Huwag sa tanan-tanan ng mga sitwasyon or baligya diya karon nga naa sa gawas mga kaki-five. Naka-standby na sa itong linya si kaki-five Dundun nga naka-extend the food supplement paling kaki-five Dun. Good morning, iki-five mo.
3: Kaki-five Barantay Mercado Update.
4: Good morning mga kaki-five.
1: Maayong banda.
4: Hello, good morning. Okay ra, sapa. Wala ba ta? Ato tang ato ipa shout out ni ato mga friends libi na. Dire sa ato peretan. Hello, good morning.
5: Good morning.
4: Isa wala na.
5: Michelle.
4: Michelle. Si Ma Michelle or okay ra, Ma Michelle.
5: Defender po. Defender lang.
6: Putulang ko ng ulo.
5: Kailangan niya dira sa sige. Okay. So, every morning, nagin mo dira. Depende na po.
6: Ito ang unggoy na to.
5: So, yung mga kaupan sa kaupan. Okay, so, makita ka si Ma Michelle. Ikaw, Ma Michelle. And Angelica.
4: Ma'am Michelle o si Ma'am Angelica. Okay, ang combination mga kita ba. Okay, sila po, samtang na mainit sila, napamagulat, wala na, kamo na, ba? Sila rando ha, mga kipay. So, karo na, mga kipay, makita niyo ang kaanyag. Ang
6: don,
4: kaanyag ni Ma'am Michelle. Yes, kipay.
6: Pwede mo, duha sila, duha mansad mo. Pili, naka-asa ka. Pero mas bagay okay, ni mo okay. Ato kas gaputi.
4: Wala antay.
6: Ganun di ba ka matingog?
4: Dito ay nanay ang sitwasyon doon yung kita ba? Natay sitwasyon nga rin tayo pakalit rin. Ma'am, tingin kayo. Thank you. So pakalit rin. Pakalit rin. Depende rin kung kinsa itong ma-interview. Ato na yun. Ato na yun. Shout out. Shout out.
2: ay shout out Gary Albas sa inan o mga agaw na gabi o. Buti na kayo. Buti na! Kumbaan na nila. Okay. So, mo katong kayo ba? Kina sila gina dito ha? Ato ko na yung mga suot usap. Kada ari ato dito. Okay. Kini. Isol ang number 5. Ang ato DTX Kupimix. Bumski. Ah, Bumski. Ato DTX ha? DTX Kupimix ha? Kana ang iba, isol number 5. Ang Monishay Martinez nito. Na si Ma'am Dilma. Ma'am Dilma, kumusta ka DTX?
7: Halin akong DTX. Dari, kamay na lang.
2: Okay, sa mga, si Jonathan. Tan. Ah, tan. Ah, Mure atong sito sa makita dahil sa video ha. Nadi, pagod kayo. Yung nga puno yun. Pero, nag-abot-abot na ang mga mamainit ni Karana. Nag-abot-abot na mga kakipay ba. So, sabi niyo na ko, tapos yung kakipay yun sa. Pagay ko gamay yung higayon akong iglit ta. Silang Ma'am Joyfly. Naminaw Karana, si Ma'am Joyfly, Ma'am Joy Di Paling, silang Ma'am Lin o si Raul, ang butongan dyan sa Buribuhag, o si Sir Edie Tagalog, Norberta, o si Sir Linwell Lagahet, ha? Salamat kayo, ha? Mukha niya itong mga adayhoy. O si Mama Marikis Gangke, Susana, si Riami, at Tolentino, mga kakipay, ha? Okay, so mara na, ha? Kakipay jeans, o mga kakipay, ha? Ato nga, sito sinteron, dali sa toang pinitan, mismo, isa po ang kailan din sa siyudad, sa Dumaguete, mga kakipay. Okay, so, kini yung kakipay bandits, na naka-extend na food supplement di Palinga para sa kampiyon ng Brita, Sir Bishop Brito, o Talingawan San Negros.
3: K5 Wheels FM. K5 Barantay Mercado. Balita K5 sa umaga.
1: Maayong banta!
0: At oras mga ka-K5, alas 4.51 na. Kabalik na, panayta sa inyong tulubanon, atong tulubanon na balitang K5 sa umaga. As always, kabaligapon si ka-K5 James D3 Bayo Baduguillo. Ato ang pagtibig may ngada may butang. Good morning, Sir James. Shoutout ko sa akong lalab na si Teryo. Nga sa iyong galungag o gainit o tubig para sa among mga estudyante. Salamat, Sir James, sa watching. Kung watching you from Diversion Road, Bound Pandan. O good morning, Sab. Sa akong buutang amo nga si Kagawad Chris Bato. Ika ni Obrero Tihamo Vivincia. May butang ni mo diya, ma'am. O sa imuhang beloved husband sa iyong naglungag manay matabang manay insakto nga pagkabana mga kakifay siya mo'y mo barog mo tindog mo bangon mo unsa pa diha kay maglungag magpreparar para sa iyang mga estudyante ang uban magudron ang babae na may pa ay pagkwan dito eh ay ay kung ara nagdugay ka mulihok singkahan singhagan singgitan bukakwa ayaw yung sugot o gingan ng mga kakifay ba? Hindi na, nanimol lang. Patandaya ko biyan na ba? Hindi kaya imuharang ay, nako. Bye, butang Sir James. Ako tayong i-greet ang akong silingan na pagka-adika sa K5. Diri sa may puro kilo tap sa barangay Kandaway. Ay, may buntag sa may Kandaway. Labi na sa mga ato ngay gala diya sa may ilo tap sa oga sa tanan ng mga kampo rin doon the family. Anasaryo family nga nagpalano karoon nato diya mga kakifay may buntag. Labi na nila ni John Paul. Anasaryo og sa tanan nga tibok ka pamilya. Mayong adlaw og mayong buntag ninyo diya Paul. And of course, itong itimbayag may buntag sa mga kakifay si Shina Miga. Matod pa ni China, Sir James. Morning, thanks, gid. Thanks, man. Issue na din. Oh, may butag sa tanan diha, mga kakifay. Hilabi na diha sa may saksak bakon. May kapitan na tindog. May butag ni mo diha, kapitan. Ito nga, maktibong kapitan sa may saksak bakon, mga kakifay. Bung ni Kapitan Chris Sardani siya. Good morning, usab ni Kapitan Charlito Yupo, mga suking tig Pominaw, diya sa may barangay Brayag Manok, bakong atong EBC President. Ang ligon nga EBC President nga di matabang. Wa na ilain si Kapitan Charlito Yupo na mga kakifay ba. Hi Sir James, ako nang i-greet og maayong buntag ang ako mga kauban na diri sa Maya, Manila, Dumaguete. Sila ni Arnel Jewel og si Micah. Ingon man ni Shala nga naglungag na Sir James og sa tanan-tanan lang na minaw sa Key 5 News FM Dumaguete. And of course, ni Alex Di nga nag DTX Coffee Max. Maayong buntag Dudong Alex or sanay Dudong Inday. Basta kay si Alex. Halag madudong Inday mabayan. Bili na siya bayot, oy. Laki na, oy. Ma'am, share na may paborka of Zambonguita. Good morning, ma'am. Paki-like and share na mga Kiki 5 sa itong Facebook Live para dagan sila nga makadungog sa mga balita. Karuntak na ang mga Kiki 5. Karuntotot nga itong ihatod. Nga hatod ng Japon ka nato sa itong D3 Bio. Ang pinaka-piktibo nga mutamang kanimo sa pagpakdang sa mga bakterya sulod sa imong kalawasan. Hilabi na kung ikaw adunay ubo, trangkaso, hilanat, sipon. O sakit sa kalawasan mga Kiki 5. D3 Bio ang pinaka-piktibo nga mutamang kanimo sa pagwagtang pakgang sa tanan-tanan niya nga mga bakterya sulod sa imong lawas. Ngano kang nagkaubo mga kakifay? Ngano kang nagkasipon? Kana tungod sa mga bakterya nga nisulod sa imong lawas. Ngayon kinahanglan kag adunay mo pakgang niya na mga kakifay. Inungdan ngayon na paglangan pag DTX sa 500 capsule. Ingon man ang pinaka-epektibo nga D3 Bio nga usa ka antibacterial mga kakifay. Hi Sir James, ako nang i-greet ako ang kauban karon na amidri sa may tubtubon si Bulan na K5 James nga naminaw nimo samtang nagpaabot sa amuang oras of work. Kabang salamat ni ha. Sa mga kuan na to ng mga K5 sa mga sayo nga nagmata kay mo trabaho na may buntag o sa mga ni sayo og mata kay lagi wala man gihapon kay madawat nga good morning sa sayo na lang sag mata. Ana na mga kakifive, para makarason ka nga numang walay mo good morning ni mo. Paghulat pa baka nga na kay madawat anak kung wala gyon, walay chance nga makadawat ka. Di ang imong buhaton mga kakifive, it's very simple. Kinahanglan mo mata kag sayo mingon ka nganong kay good morning madawat, natural kay ako may pinakaunang bumata. Ana lang. Di baling walang good morning, ang importante may sahod ka. Money matters na ron mga kakifive. Hindi na lang, ay, sas ngano day, good morning, makamata naman siya punta. Makatulog naman gihapon ka, bisag walang mingon mo good night. Ay, bahala, anak sila. Ay. Alas 4:56 na mga kakifive dito maglangan, na diretso kita sa ato ang uluhan sa mga balita ning Adlang Wabash. Uluan sa ato mga balita o sa mga balitang lokal. Kung si Hillary Lawas, gikagool ang nahitabong pagpamusil sa Tacloban. Ato ang balitang showbiz, Katrina Halili na kakuha og laing ang milestone sa iyang karyera. Sa balitang City Hall, Mayor Sigarbarye nagpasalamat sa provincial government sa pagpangapunapun sa mga sakiran na para sa kabarangayan sa syurad. At sa ato ang police report, na utility worker gi-arresto sa bakong human kini masakpan nga nakawat og bronze sa dokumento. Capitol News sa Provincial Hospital na nakarawat og dugang himan para sa mga pasyente. At sa ato mga nagunang kabalitang regional, 15 anyos nga nalabigit sa pagpamusil, gipasakaan na og kaso. Dugang kabalitang regional, sad-sad sa hunasan, gisaulog sa Samson family sa Sikihot. Balitang national, PBBM bukas sa sugyot nga higpitan na ang social media access sa mga bata. At ang sadungang balitang national, kaso sa land dispute sa mga lupang agraryo, giparawagan sa mga mag-umakang PBBM. Balita international, evacuation plan sa mga stranded sa seafarers sa Strait of Hormuz, giandam na. At ang balitang sports sa football star Ronaldo na himong unang magdudula na naka-score og 6 points sa World Cup Final. Mga K5 mga suking tigpabrawo, itong mga balita nga ngayon yung masaira ng kumpletong detalye. Nagalan sa kinetibukang puwersa sa K5 News of Fahamda, 97.7 Dumaguete. Our CEO President Busdok Rabinoya, Area Manager Santa Catalina, Mayor Pebo Banyanaligan, atong Station Manager ka K5 Sir Bernie Cabuza. Aba na ito, speakers lawa katong technician, K5 Abold Winolpusa. Open ko ninyo mga suking tigpabrawo, sulod sa uska oras, itong ngayon programang balitang K5 sa umaga. Kinilingapon sa kanunay, ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan ng K5 James sa D3 Bio Bandukilio.
3: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
0: Ato nga pagtibiyag may adlaw may buntag ni Barangay 8 Kagawad Kuya Bobby Duterte. May buntag kuya ka.

0: Sa'yo mo bangon, sa'yo mo mata, dapat kamusay para inyo ming suportaran. Ano ba? Ang buntag niya sa itong mga kaigsuunan. Yan aminaw, karong mga taknang na kandite, ex-Kufi Mex. Good morning, Sir James Lamia sa DTX Kufi Mex. Basta mabuntag. O, lami, get, basta DTX Kufi Mex. Pagkalami nga, makaingon ka nga, this is it, ang pinakalami nga pansit. Pansit, manhino. Bye, Morana, good morning. Bile F. Moran. Good morning, Sir Pa. Shout out to you watching from Saudi Arabia. Please ko greet sa family Moran sa Pal-Ew Tanay. Thank you. Sagat salamat, ma'am. Og sa tanan-tanan ng mga Moran family di sa may Pal-Ew Tanay City, mga kakivibe. May buntag. Greetings coming from saan na yung name, ma'am? Bile F. Or sa ba niya? Bale, Bile. Basta mo na siya. Si Ma'am Moran. Diyan mo pa ako ng sakit sa ulo. So that's good morning, ma'am, once again. And welcome sa programa ng Balitang Q5 sa umaga. And of course, good morning also, Sir James, the greet ko sa tanang nga naminaw diri sa may Kagay la Lamugong, manhuyod nila ni Charwina. Charwin Kabusog, og ni Dina Kabusog, og ni Christinda May Kabusog, sa tarandering Kadusali family, Katayno family, Alpida, gikan ni Kalomba, Diana. May butag ni Maria, ma'am Diana, og sa tarandaran ngayon mga kauban, hilabi na nila ni Sir Charwin Kabusog, og ni ma'am Dina Kabusog, and of course ni Christine May Kabusog, og sa tarandaring naminaw sa mga Kadusali and Katayno family. At ako ras mga kakifay, alas 5:01 na tangis akong pagbalik. Kaanang sa mga detalye sa atong balita human lamang nini. Standby.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom. Natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
4: No one ang nabaka-ugana sa kama.
5: Masinug.
4: May diabetes ka.
5: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Adunay powerful extracts.
4: Nga phytochemicals.
5: Ug antioxidant.
4: Nga gigan sa palaya.
5: Ug desugared sugar cane.
4: Mga organic compound.
5: Nga effective.
4: Batok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pangod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rundan. Dali na kayo magkasakit o gilanat, ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, giparitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag inom sa ka capsule 3 times a day. So kad pag tik na ko og Mighty C, linejud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika.
9: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas, 4Biotics, 545, Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga-Bacolod. Napasalamat dito sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied.

0: satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Wala mo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, D3 Bio.
8: Ako si Florazel. Before, problema din ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
10: DTX Coffee Mix.
11: Gusto ko na.
10: Gusto lang ang isog, binitamaan katampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaha sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Kada si Sheila Grace Mendoza. So, na permi ko gapang luya ka ng murag kapoy kayo iliho. One time, nag-open ko sa amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundan ako isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad na kainom ko aning pambala. Ako jud akong pagpasalamat kung kay ni Hinsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay ganam kaon, sige lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong kaon, o wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mamalit sa mga butika.
10: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
1: Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw,
4: mabibili sa mga butika.
1: Memory Advance Syrup.
14: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5
1: FM.
14: News FM.
1: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
15: Oras mga ka-K5, alas 5:08 na. Kining oras nga tuligapon ka na to sa atong Power Trio DTX sa 5-minute capsule, Mighty C and D3 Bio. Ito maglakan mga ka-K5, dito kita sa mga detalye sa atong balita. Una sa balitang lokal.
1: Balitang lokal.
15: Sa atong mga detalye sa balitang lokal, Konsehal Ray Lawans, gikagool ang nahitabong pagpamusil sa Tacloban. Gikagool ni Dumaguete City Councilor Honorable Ray Lindon Lawans ang nahitabong pagpamusil sa usa ka tunghaan sa Tacloban City nga nagresulta kini sa pagkamatay sa tulo ka individual ug nakaangol sa kapin na 20 ka mga tawo. Usa ka pagkiginabi kang Konsehal Lawans siya nagkaniyon nga dili angay magpabilin sa maong kagool ug kinahanglan nga mangita og lakang aron malikayan ang samang insidente nga natay hitabo sa dakang nga mahitabo sa dakbayan sa Dumaguete ingon man sa tibuok lalawigan. Yawag usab sa konsehal ang mga ginikanan nga kumustahon ang ilang mga anak aron magiyahan aron na mamonitor usab ang ilang sitwasyon ngadto sa mga tunghaan. Dugang pa ni Konsehal Lawas nga ang tanan adunay papel sa paggiya sa mga bata apan kinahanglan ang mga ginikanan makig-kooperar usab sa magtutudlo isip ikaduhang ginikanan sa ilang mga anak.
11: Balita Entertainment.
15: Alas 5:09 na mga kaki-5 samtang sa ato nga balitang showbiz. Katrina Halili nakakuha og laing milestone sa iyang career. Sa detalye hatod ginato ni kaki-5 Clarice Rulian na iki-5 mo.
11: Balita Entertainment.
16: Midugang og laing milestone si Katrina Halili sa iyang career. Human makadawat sa iyang 11th Best Actress Award. Ngayang nadawat gikan sa World Class Excellence Zupon Awards. Gibambit ni Halili ang kalampusan sa Instagram. Nagpasalamat sa iyang mga higala, kauban, taga-suporta o pamilya. Labi na sa iyang ex-partner nga si Chris Lawrence ug ilang anak nga si Katie. Gila si Halili isip Best Actress in a TV Series tungod sa iyang performance sa Jamie drama nga Mommy Dearest. Ang ubang Filipino winners naglakay sa aktres nga si Angel Garjan. Kinsa gipasidunggan usab sa iyang trabaho sa Encantadia Chronicles Sangre. Ang WCHA, usa ka programa sa pag-ila nga nakabase sa Japan nga nagpasidungog sa mga taragsaon nga individual gikan sa lain-laing natad. Lakip ang kalingawan, negosyo, pageantry o serbisyo publiko. Ug mga katumalit na showbiz, nga hatod ganato sa Mighty City Alkaline Base Vitamin C, DTX sa 500 o DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na? Nakadetox ka pa. Kini si KK5 Clarice Rulian para sa kampinya balita, serbisyo, publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
11: Entertainment.
15: Dagang salamat na K5, Miss Clarice Rulian. Ang mga HR mga ka-K5. Pantaga sa lain nga bahin atong oras sa alas 5:11 na. Dugang mga balita mga ka-K5, nga ito nagyapon ka na ito sa D3 Bio, ang BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO. Naing nga bahin sa itong mga balita sa City Hall Report, Mayor Sigarbari ang nagpasalamat sa provincial government sa pagpangapunapod sa mga sakinan para sa kabarangayan sa syudad. Sa detalye hatod ka nato ni Kaki5 sa Iril, DTX sa 500 Rapa, iki-5 mo.
11: K5 News FM Live Report.
17: Kaya kung salamat sa Dumaguete City Mayor Chikiting Sigarbari ang gato sa provincial government sa pagkatag din yung mga sakinan sa kabarangayan din sa itong syudad. Ni ato na kalabay nga anlaw, gi-turnover din sa syudad sa Dumaguete, pinaging Governor Chaco Sigarbari ganto sa kabarangayan sa atong syudad. Batol pa sa mayroon, magamit kini sa nagiging mga kabarangay sa atong syudad para sa ilang serbisyo publiko, labi na sa ilang transportation. Matod pa, ganugay na kini nga pangandoy sa atong mga kabarangayan din sa atong syudad nga magkabaton og sakiran. May kanini, ni Sanong usab ni Provincial Government sa Lalawigan sa Negros Oriental, pinaging sa Gobernador Chaco Sigarbari. Yawag usab nini sa gobernador ang mga kapitan sa kabarangay syudad nga nakadawat sa dasagpit nga sakinan gala sa kining ampingan o hatag usab nini sakto ka serbisyo. Ang balita inubati ato na kaninyo sa D3 Bio DTX 500. Alang sa balita K5 sa umaga, K5 sa Iril DTX 500 para sa kaming balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: News FM Police Report.
15: Alas 5:13 na mga kakifang sabdag sa atong police report sa utility worker gi-arresto sa Bakong uman kini nasakpan nga nangawat og bronsi sa dokumika. Nasikop sa mga security guard ang usa ka trabahante uman kini nasakpan nga mikawat og duha ka pirasong bronsi sulod sa pasilidad sa Dumaguete Coconut Mills Incorporated sa Barangay San Miguel Bakong Negros Oriental kini atong Martes sa hapon. Ang suspek gila nga si alias Jervy, 36 anyos, kinsa usa-usab kay utility worker sa maong kampanya. Ang nakumpiskar nga mga metal nga gituuhang kabahin sa usa ka makina, adunay gibarabana nga magkantidad kining 1,000 ka peso. Kasamtangan ang gitanggong sa custodial facility sa Bakong Municipal Police Station ang suspek, samtang nagpaabot sa pagpasaka og tukmang kaso bato kaniya.
11: Balitang K5 sa umaga.
15: Alas 5.30 mga kaki-5 sa hanggang sa itong Capital News sa Provincial Hospital na kanawat o dugang himan para sa mga pasyente. Sa detalye hatod ka ni kaki-5 Roy August Bustillo. Kaki-5 Roy, good morning. Kaki-5 Roy.
18: Kaki-5 News FM Live Report.
19: Ang Department of Agriculture sa next... Lungsod sa Himalalod ng Pahigayon o Municipal Anti-Drug Abuse Council ang Municipal Teaser. Ang Negros Oriental Provincial Hospital o INOPH na kanawat karon og dugang himan og mga ekwipo alang sa kaikayong panglawas sa mga pasyente nini. Si Gobernador Manuel Chaco Sagadbaria kauman ni Dr. Lilan Isasyon sa Provincial Health Office kinsa midawat sa mga bagong ekwipo ang mechanical ventilator o MEC vent. Matod pa ang bagong turnover na MEC vent ventilator naghatag ning bagong pag-asa sa mga nanginhangalan nini. Matod pa ang mechanical ventilator o MEC vent mao ang paggamit sa usa ka makina ventilator aron matabangan o hingpit nga magpuli o hapsay ang paginawa sa usaka pasyente na dili na makaginawa o maayo tungod sa mga sakit nga gibati nini. Ang MEC vent makatabang kini labi na sa mga tawo nga dunay pulmonya, grabe ang paglala o sahika o asma, mga tawo nga dunay operasyon nga nanginhanglan sa pagginhawa labi na ana si lalom sa anesthesia. Kini nga ekwipo gipasalamatan gayud sa kagamhanan provincial kay tungod makaluwas kini sa kinabuhi, makatabang sa pagpaligon sa kapabilidad sa ospital sa pagtubag sa emerhensiya o paghatag og mas maayong pag-atiman sa pasyente. Gikan sa Kapitolyo, Kriska K5 Roy August Bustillo, press kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: Alas 5.15 na mga kaki-5 samtang sa laing abayin sa itong adugang mga balita sa balitang regional na 15 anyos nga nalabigit sa pagpamusilgi pa sa kahana o kaso. Sa detalye hatod ka na ito ni kaki-5 Divina Tindog, iki-5 mo.
18: Balitang Regional.
20: Sa kahana o kasong kriminal sa mga otoridad ang usa ka 15 anyos nga bata in conflict with the law. Ang CICL nga nalabigit sa pagpamusil sa usa ka pampublikong eskwelahan sa Tacloban City nga may patay sa tulo ka mga estudyante ug nakaangol sa uban pa. Si Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza nga sa Public Information Office sa Police Regional Office 8 ningon nga ang reklamo isang sa Prosecutor's Office niya itong Martes sa gabi. Ang 15 anyos nga suspect usa sa duha ka estudyante nga natanggong human sa pagpamusil sa San Jose National High School sa Barangay San Jose ni atong Hunyo 22. Ang laing nalambigit usa ka 14 anyos matod ni Armeza nga lakip sa gisusi sa imbestigasyon mo ang giingong bullying nga pansakop sa Prosecutor's Office ang pagdeterminar sa motibo sa krimen. Gikompirma usab sa kapulisan nga ilang nahinabi ang babae nga pulis nga mao'y tag-iya sa armas nga giingong gigamit sa insidente. Sa pagkakaroon na siya sa hingpit nga kustudiya o gipailalom sa administratibong investigasyon. Yung mga balita, atod ka na ito sa MyTC, ang alkaline base sa vitamin C ng D3Bio, direct sa 500, na DDX sa kafimix na kakapagana na ka-detox ka pa. Kini sa K5, pwede binatindog, para sa kampiyon na balita, servisyo publiko kalingaw sa Negros, sa K5 News FM.
18: Balita Regional.
15: Alas 5.17 mga kaki-5, samtang sa laing kabahin, dugang sa itong kabalitang regional, sad-sad sa hunasan, gisa ulog sa Samson family sa Sikihon. Sa detalye, hatod ka na ito ni kaki-5, SM Dunay Dayot, iki-5.
18: Balitang Regional.
21: Nagpadayon isip tinuig nga tradisyon ang kasadya sa hunasan matag Hunyo 24 kada tuig. Ni panayag si Marnel Samson, usa ka organizer sa kasadya sa hunasan, ang maunga kasaulugan, usa sa dugay ng tradisyon na suna nagsugod pa sa ilang mga katigulangan. Nagpadayon hangtod karon na pinaagi sa suporta sa ilang mga pamilya o komunidad. Matod ni Samson nga ang pagsaulog adunay kalamigitan sa debusyon na kang Senior San Juan o nagsugod ni Adto isip simple lang nga parang tapok o picnic dapin sa baybayon na sa iyang pamilya. Sa paglabay sa panahon na nitubo kini o nilambo kini hangtod na nahimong usa ka dako kalihukan nga gitambungan sa daghang mga tawo. Iyang gisgutan nga ang ilang lulo o gapuhan na nga si King Enrique Samson maoy unang nagpalambo sa maong tradisyon o kini napasa ngadto sa sunod nga mga henerasyon o sa ilang pamilya. Karong tuiga, wala matuman ang fluvial parade tungod sa mga requisitos nga gikinhanglan sa Philippine Coast Guard o kakulangan sa panahon sa pagproseso na ini. Apan bisan pa ba na nagpadayon na gihapon ang kalihukan pinagi sa paglakaw o guban pang programa aron na masiguro ang kaluwasan sa tanang mga partisipante sa maong parada.
0: Ang among lulo, si Enrique Iking Samson, nipuyo din sa Seaside Poblacion Secure. So katosyan, na dibusyon siya ni Senyor San Juan. Sugod sa una, sa among mga ginikanan, nagpag-piknik-piknik lang sila. Dayon, hailing lagi siya o kuan, kanang kalingawan. So, naginagmay siya, ubanas sa ulog, sa kapistahan ni Senyor San Juan. Antod, daghan ng mga tao nga miniruduyog. Pero ang nagdala sa mga kalihukan, sa ato ang kasadya sa unasan, ang amo yung pamilya sa Samson family.
2: Okay.
0: So, yun na Sir Donard, ang nagtabo sa dagan sa panahon o ngano siyang namugna ang kasadya sa unasan.
21: Duma pa niya nga ang ilang pamilya nakafocus lang sa kalihukan na sa kalabuan na sa liturgia o pagpangandam sa mga pasilidad alang sa kasulugan. Ang ilang tumong mo ang paghatag o kalipay o maayong kasinatian sa mga bisita o mga debuto ni Senyor San Juan. Bisan pa dunay mga hagit sama sa dili mayong kahimtang sa panahon sa niaging mga tuig nagpabila nagyabong magmalapuson ang maong kasulugan tungod sa paraghiusa sa komunidad sumala ni Samson. Ang labing importante ang tanan na magpadayon o makasaulog sa balaang misa o espirituhanong katuyuan na sa kapistahan ni Senyor San Juan. Alang sa balitang K5 sa umaga, kini ang iyong ka-K5 Dona Dayot diri sa Isla del Fuego Senior, K5 News FM.
22: Balitang National.
15: Ato ko na sa alas 5:20 ng mga ka-K5 dagan sa labat K5 SM Dona Dayot. Tantang sa ato ka balitang National PBBM bukas sa sugyot nga higpitan ang social media access sa mga bata. Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. bukas sa gisugyot ng mga balaod sa pagpugong sa paggamit sa social media sa mga minor di edad aron mapadalitdan na gikan sa mga peligro sama sa cyberbullying o mga isyo sa kahimsog sa pangisip. Kini ang gisulti ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro sa dihang gipangutana. Kung nakita ba sa administrasyon ang gikinahanglan nga susihon ang pag-access sa mga bata sa social media para sa higpit na nga pagpatuman sa pipila ka mga nasod sama sa Australia, France ug United Kingdom. Sunod ni Castro nga binag man karon sa gobyerno ang epekto sa sobra sa paggamit sa pipila ka mga online application na diin ang pamatan-on particular na ang mga pagka-addict sa violenting mga online games. Hugang pa ni Castro nga ang usa ka mga maayong sugyot na ang pagbaton ug balaod nga magbutang sa mas strikto nga regulasyon sa paggamit sa social media ug uban pang online platform ngadto sa mga kabataan.
22: Balita National.
15: Ato ko na sa 5:22 na mga kakifay, basamtang sarayin nga bahin sa atong mga balita sa Balitang National. Kaso sa land dispute sa mga lupang agraryo, iparawagan sa mga mag-uma kang PBBM. Sa detalye, hatod ka na ito ni Kakifay Rufa de Vero, ikifay mo.
22: Balitang National.
23: Balitang National. Kugot nga nanawagan ang grupo sa mag-uuma nga tugang Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga silbaron dayon ang mga kaso sa away sa yuta sa mga yutang agraryo sa mag-uuma sa kabaryuhan. Matod ni magsaka party list chairperson Arjol Kabatbat nga hangtod karon. Wala pa gihapon gipatawag ni Presidente Marcos ang Presidential Agrarian Reform Council, kun PARC, ang labing taas na policy making coordinating body sa Comprehensive Agrarian Reform Program, kun CARP. Hindi na ikabagbat ang pahayag sa 38th anibersaryo sa Comprehensive Agrarian Reform Law, kun Republic Act Number 6657, o nilawagan sa Presidente. Nasulbaron tayo ng mga kaso sa yutang agraryo nga adunay mga isyu. Kini nga balita, hulad ka na ito sa Mighty C, ang client base ng Vitamin C. D3 Biotech 500, o detox sa coffee mix, nagkahopi ka na nag-detox sa kapa. Para sa balitang K5 sa umaga, kini si K5, Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
22: Balita International.
15: Alas 5.23 sa Balitang International, evacuation plan sa mga na-stranded nga seafarers sa Strait of Hormuz sa giandam na. Sa detalye hatod ka nato ni Kakifay ng Shara Marie Humilio, i-Kifay mo.
2: Balitang International. International.
3: Na ang mga plano sa pagbakwit sa katusan ka mga barko o kapin sa 11,000 ka mga seafarer nga na-stranded karon sa rayon sa Gulfo man sa Hunong Buto tali sa Iran o Estados Unidos. Matod pa sa United Nations International Maritime Organization kung IMO, nakigalayon na sila sa mga barko sa mga lugar aron sugdan ang luwas nga paglawig pagawas sa Strait of Hormuz. Ipasalig usab sa IMO nga luwas ang pagbakwit sa mga na-stranded ng barko o tripulante sa rayon. Ang dinagong operasyon ni Moon sa kooperasyon sa Iran, Oman, Estados Unidos o guban pang mga kumpanya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio, paso kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kaningawan sa Negros sa K5 News FM.
2: Balita Sports.
15: Samtang sa itong kabalitang sport, football star Ronald na himong unang magdudula na naka-score og 6 points sa World Cup Finals. Sa detalye hatod ka nato ni K5 sa Iril, DTX 500 Drapa, K5.
2: Balita Sports.
17: Sa balita dito sa sports, ding tagnakaroon sa natin sa football si Cristiano Ronaldo na himong unang magdudula na nakapunto sa gunom sa World Cup sa showdown diyang gipasulod sa Portugal sa Sayuga Bain batok sa Uzbekistan sa ilang group K sa class Houston dito na kalabay ngadlaw si Ronaldo kinsa wala nga puntos sa niaging mga napulo ka mga dula sa video finals nagka-convert sa unum wadarin ni score kini mo ika 144 ka international goal sa iyang karira. Si Ronaldo, na imong sa iyong debut sa World Cup, niyato 2006, o nakapuntos niyato matag finals, alang sa iyong kaliukan. Pasalamat sa Bernini, si Ronaldo, sa iya usap ni Anini ng mga supporter, sa Bernini ang suporta, alang sa iyong kalapusan. Ang balita sa sports, ato na kanino sa Sport Biotex. Sports balita ka K5 sa Iril, DTX sa 5 Brebe. Para sa gabing kapalita, servisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balita Sports.
15: Alas 5.26 mga ka-K5, batangin sa itong pagbalik, alang sa itong kapustahan, tandem, human lamang ninis, sabay.
2: Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa umaga.
6: K5 News FM.
24: Championing the lives of the Filipino.
25: D3 Bio.
26: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
27: D3 Bio.
28: Ang D3 gamay Visio.
27: Visio
28: gamay D3.
29: Mapalit sa mga butika.
27: D3 Bio.
28: D3 Bio.
30: Ako si Inara.
31: Tajud kayo ang akong blood sugar.
30: Ako ang gisulay mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
27: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
28: Ang Visio
27: gamay D3.
29: Mapalit sa mga butika.
27: D3 Bio.
32: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
27: DTX 500.
29: Mabalit sa mga butikas.
32: Nawan ang nabaka-uga na sa kama.
27: Masinug.
32: May diabetes ka.
27: Mag DTX 500 na
32: ang DTX 500.
27: At yun powerful extracts. Nga phytochemicals.
32: Og antioxidants.
27: Nga gigan sa palaya.
32: Og desugared sugar cane.
27: Mga organic compound.
32: Yung effective.
27: Batok sa sakit ng diabetes.
32: DTX 500.
27: DTX Coffee Mix.
33: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
27: DTX Coffee Mix.
34: Ang inundan nga no, daghan mong sakit. Kay daghan mong kwarta, ipalit o daily healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw, nawala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C,
1: ang bata mo bala daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagabatalom sang paminsaron. Nagabanamik sang memorya. Nagabainkrease sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
8: Clinicals 4 Biotics. Nga 45 probiotics. At 280 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicals 4 Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
8: Extend Food Superman for Men. Victory Bio.
10: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang Victory Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
8: D3 Bio! Ang D3 ng may Vizio! Ang Vizio ng may D3!
11: Kapalit sa mga butika!
8: DTX Coffee Mix!
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nabatsyag asin. Salamat, Gid, DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix!
11: Sa mga butika!
8: DTX Coffee Mix!
13: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
8: DTX Coffee Mix.
11: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako yung gibating pang lipong-lipong ubusahay na pang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misunay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa usga adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tinaw na usabang akong pananda. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
8: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
16: Ako si Riel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinay-inay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
18: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5. K5 News FM.
19: News FM.
18: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
15: Ato ko na sa mga ka-K5, alas 5.31 na. Kaparayin taas sa programang Balitang K5 sa umaga na natasa ito ang last portion. Ang atong nga kamustahan tanda mga suking tigpaminawa. May nga butag sa tanan, ganun, nag-usob lang yung atong live mo. Naputol? Ay. Naputol. Back to uno.
20: Ayay mo, ala.
15: Tugan na butas uno mga ka-K5. Dito maglangan ato na wato na itong kauban. Gikan sa K5 News of Farm Bayawan. Ang pinakataas. Na nakaroon mga ka-K5, si K5 Dundi Glodobi. K5 Don, may buntag.
20: Ayay mo, ala.
15: God's pass Dundi. Sige. I-mute sa sabi. I-mute sa. I-mute sa. May nga buntag ni Sir Nico Ramirez. Ato nga bugadong mayor diya sa may lungsod sa Pamplona mga ka-K5. Nga si Attorney Nico Ramirez. Anyway, sa dilipat na mudawat ni K5 Dundi mga sugid ni Paminaw, ato nga ipaybalo sa ato mga sugid ni ka-Tig Paminaw sa Duckbells na magyating si Mayor Chikiting Sigarbaria at Dunay. Pag-auhag ngadto sa mga public schools nga kinahanglan nga ilang tutukan ug ipaabot sa syudad ang ilahang dugang nga panginahanglan alang sa pagpatuman sa kahapsay kalinaw sa ilahang tunghaan hinabi ng mga ka-K5 ba ang pag-inspect sa tanang mga gamit or bag sa mga estudyante aron malikayan ang mga paghitabo sama sa nahitabo dito sa may Tacloban City mga ka-K5 ba. Amunay ginabuhat nga lakang karon sa itong city government aron sa pagpaabot o pagpatuman nga kini malikayan. Kaya kung makita ninyo mga suking tigpaminaw, mga minor de edad. Ang pinaka-importante yung tingali ang mga suking kaki-five katong na ay mga kuandiha, history. Kaya ng in-o. Ah, grabe ng in-o. Ang ando ng tutukan niya mga kaki-five. Pero di yun ay nga nakadali tungkol kaya ang ilang estudyante kamukabat sa 4,000 kapinukulang kabuok. Una lang. Alas 5.33 na mga ka-K5. Ito ng gawa ito na itong kauban. Gikan diha sa may K5 News of Fam Bayuan. Kasi ka-K5 Dundig Ludovic. K5 Don, may buntag.
3: Sir James, maayong buntag. Gikan din sa Dakbayan sa Bayuan. Good morning, probinsya sa Negros Oriental. Wala na ulan din sa Bayuan, Sir James. Back to you.
15: Dagan salamat, K5 Dundig. O ganita maglangan. Diretso na kita, K5 Don, sa imuhang mga balita diha sa may Bayuan.
3: Sir James, no, atong ipahibalo nga ang mga klase sa lungsod sa Santa Catalina o lungsod sa Basay, gibalik na kini, oh, gilibkas na ilang suspension sa klase. Atong ipaabot nga to sa mga tagsa-tagsa kung mga ginikan nga nagpaminaw karon, particularmente diri sa Santa Catalina o lungsod sa Basay, aduna na'y klase balik eskwela na ang inyong mga kabataan. Back to you, Kiko James.
15: Alright, dagan salamat ay K5 doon din nakakuha ka tong kwan, lalaki nga gipak o kabayo doon.
3: So, Sir James, dito to sa kuan, wala pa naman naadtoan ni manager dito sa Kalambuyan. Dawis. Dawis.
15: Oh, Dawis.
3: Aliis. Oh. Aliis Dawis.
15: Oh, nakakita kas video.
3: Oh, na-post naman to na mo, Sir James.
15: Oh, di matabang na. Gista na pira na yun mo. Ha? Gista na pira ni mo.
3: So, ano mo, pag stand up, bro, may kaad to. Pero na may gigama atong news alert. Wala pa niyo.
15: Una, dahiti ka ron.
20: Ayay!
3: Ino-upload na.
15: Ayay, di matabag. Nakay mo ato, pamampug ka. Ako kay Nana, ipulos na malaman eh.
3: Ayaw ko na, Sir James Baog, na ay interview gikan sa napaakan.
15: Nakay mo ato, pakulayo mong kayo. Ikaw, reato dito. Ano na sila? Wala na, bunsa. Unsa din na dito? Pista to? Unsa ba?
3: Tradisyon man na diha, Sir James, na ay mga pirming pahibag ba?
15: Basta okay. San Juan.
3: Oo, oh. Kana ganing mo anak ka diha, gani ka na mo welcome ka silang barangay. Ang unang landmark mong makita, kaning kabayo nga nagtindog statua.
15: Wala na sa? Wala na ng hospital na itong gipaak?
3: So far, wala may update ato, Sir James. Kay dirira ba ito sa Bukton ba yan napaakan?
15: Ah, dili ka pwede mo kumpiyansa. Ah, basig wala po na samad.
3: Basig po kay... Ngano po siyang nisulod na pugod siya dito doon sa kabayo? Good.
15: Ngano po ako yung pangutanon.
20: Ayan po para.
3: Hindi naman ang tamutanaw sa layo while naglayog ng kabayo na.
15: Nakakuha na itong kabayo, no? Iyan pagtuong kabayo po itong laki, no? Pero may ang ipaak yun. Parang na ba? Kabalo po nagawa itong kabayo. May identify kung kabayo ba or unsa na iyang ipaak?
3: Di ba naman ni Sir James, mga puro malaki ang maglayog, kaya ang bayo man ilang ilugan?
15: Hmm.
3: Basi, kaya nung siyag bayo, daw itong iyang ipaak?
15: Nimal. Kaya yung paglantaw ato ni Bayot, ana?
20: Ayay! Puhala!
15: Tarungag yun, kay mo ato, para baka dito.
3: Sa pagtanaw na ko sa GMA News kagabi, like, ko anto
15: ka na... Agipagawas, giray!
3: Oh, na national to, kagabi eh. Kagabi iba, pero wala dyan, reporter. Ang anchor may kabasa, o sa tuwikuan sila, news writer, nga nisulod na daw to dito ang katong napaakan, hangtod nga siya ang nasakmitan sa kabayo ba. So yung hangtod karon yung ni-react daw ang animal welfare ato kay bawal daw to, nga kanapalayugon ang mga mananap.
15: Actually, bawal, good.
3: Oo. O karon daw, nagtinguha pa sila nga kuwaan o pamahayag ang Dakbayan sa Bayawal. Kung unsa itong pagkaunsa, wala pa daw sila gitubag.
15: Actually, kung dugay na ginabuhat...
3: Oh, tradisyon.
15: Oh, sa ilahang nga tradisyon. Amo lang gini, isgot na putag balaod sa Pilipinas ani mga kakifan. Tinod man na, ingana ka strikto ang ato ang mga pipila ka mga agencies. Which is dili man tawa tayo pagsupa ka ng mga kaki-5 if di yun sila gusto or else wag yun sila kauyon sa mong kalihukan kay mura man gundi mo gihimong kalingawan na ang mga pero kanang manok nga magsabong dapat buyagon po doon tanas ha? Saan ang manok? Animal po ng manok dili?
3: Bilang po na siya sa animal, pero naamon ko, di ba, nanay mga lisensya sa mga kanarap mong sa cockpit area.
5: O di, magkuha na lang sila o lisensya po sa, kwan, sa horse cockpit. Pwede ko rin na, no? Horse cockpit. Ano sa ba? Ano sa ba?
3: Madongga ni atong kuan na po'y congressman nga mo propose ano niya dito
5: sa... Ay, yeah, wala hinong dana nga congressman. Dako naman ang tiyan na ng congressman. Isang nga congressman ni mo basabot?
3: Ay, basta congressman!
5: Hadlock mo niya ay! Imo na itong idol? Pero kaniya, he's got mga congressman atong nga kuhan. Natingala kuhan ng 3rd district ron ba?
3: Ano may?
5: Kay, sa una, ang gitutukan katong mga gubang dalan gipang ayo. Kaya bang gisiminto ba?
3: Mm.
5: Karon ang style na po nila, especially dia sa may Dawin, I don't know, unsa gyoy proseso ana ha. Ang style nila, katong tarong ng mga dalan, giguba, dayong nakunuhay sila yung giayo, pero basig na yung giayo, sige na lang. Pero hindi ako masabdan, nga nung gipatungan pa man yung spalto? Ano ba? Pakasabot matakified doon nga kung gusto nila nga i-improve ang dalan, pero nga nung unahon pa man yun ng dalan nga tarong, ikumpara ito mga guba na nga mga dalan? Ano ba?
3: Sa bagay, Sir James, na nag-istorana ng matagkarsada, atong panawagan sa DPWH ka na sa amuas sa nagbagang ka ng atbang sa RSY nga perming Bagyo na guba karon o sa nalang kalain ang gigamit ang mungin haadakos. Karon nga, ting Bagyo na maupay pag bulos-bulos nila dito.
5: Uy, sa'yo, nga nung PWD man. Ah, PWD. Natay. Nga nung DP man, imong ipanawagan kay ilahang project.
3: Oh, sila man na dito. Ah. Narito yung nakagahapon dito nagsininang na itatak DPWH igurang
5: ayaw, given the benefit of the doubt K5 doon, that doesn't mean nga magsuot ka o ga DPWH nga sanina miyembro na ka or tao na ka sa DPWH.
3: Nahunong ko kagahapon.
5: Nanguta na ka?
3: Oo, nanguta na.
5: Oo, ka na. Ngayon saan ka?
3: Sugdan ako noon nila.
5: At least ni sugdan. Ikaw ba, og dili trabahoon, magyaw-yaw ka, karon ka sugdan, magyaw-yaw gihapon ka, unsa man gyud lamay ilang buhaton?
3: Sir James, sa kadugay na anang naguba, karon pa nila gili.
5: Eh karon pa man sila nakakuha og budget.
3: Ara ko na nay budget, nahurot ra asa dako gibutang.
5: Diha na. Wala na koy labot.
3: Usa sa akong kaila ana ang nagtrabaho deskarsada niingon siya gipaundangan man na sir kay wa na ko ni budget.
5: Aw di nahurot ang budget na kulangan. Ikaw ba? Ayaw banati ng taga-DP. Imo ha kay mo na yung banata ng DP. Ganahan kang simintohon niya inyong balay? Simintohon na walay kwan? Walay pultahan? Iyawa, sana kay balay nga walay pultahan.
3: Isa ka mulapos?
5: Ano ba yung bintana? Ayaw ko. Tinod na mga kakifab, di ko kasabot na ng ingana. Bitaw nga tarong nga dalan. Eh, sapaw-sapawan ko ng spalto. I don't know, unsay ilahang pa na na, unsay explanation sa DPWH na mga kakifay. Nga nung kinahanglan pa mang sapawan yung spalto ang mga tarong nga dalan. Basig na yung minaw diha nga engineer na pwede nga mo comment diha. Oh, mangutana niya ito, no? Kinsa ba, asa tamo bisita, kundere, district engineer sa DPWH. Pero ganaan ta mangutana, particular yun diha sa may 3rd district, kaya sila may nagbuhat, ana. Sa una ha, ay
3: sa una, ang ato mga kalsara ispalto naman. Ilang giguba, gisiminto.
5: Correct.
3: Karon yung siminto na po, ilan na po gibutan ang ispalto?
5: Oh. Kay para makapaldo. Why daghang ligoy-ligoy nga pagkasturya kay para makapaldo? Daghan kay mga guba nga dalan. Actually ha, kaya naingani na mga kakifive, mga sugi ni Paminaw. Kanang mga barangay, mga provincial road, or barangay roads ba or whatever unsa na nga klase sa mga kalsada or mga roads diya mga kakifay pwede na nimo i-convert into tourism roads into unsa nga road nga pwede nga pandingan sa national government na. Kaya balong kag nganong nakasulti ko ana kakifay doon tungod kay during the time of former 3rd district congressman Henry Tabers when he was a congressman of that district kanang dias Dawin tanan patuyok sa Dawin iyan ang gi-convert into tourism roads. That's why nga ang among kalsada des kabukiran sa Dawin lapad pas nawong sa inyong kongres. Apet.
3: Pao ka pala sa area.
5: Dino na mas lapad pa sa nawong sa kung district diha sa third district. Kana bang nawong sa distrito ba? Dili nawong sa tao ha.
3: Lapad pa sa ning tercero distrito.
5: Gani lapad pas nawong sa third district. Ingala kalapad ang dalan diha paingog bukid sa Dawin kana if I don't know if naka-strike ang lag diha sa Dunmag. Kung walay Henry Tabas nga nahimong congressman, walay Arnie Tabas nga nahimong congressman, dili na masiminto mo na itinood. Kay si kana if dili ko masayo murag provincial road o barangay road ba na nga giconvert ni former congressman Henry Tabas into tourism road para mabajitan lang gyud. Unang karon, grabe kalapad na mong kalsada. Manghinambog yun, may ana. Muna'y dapat buhaton sa mga kuhan, sa mga kongresista para mapandingan under the DPWH sa maong district para masiminto ng mga dalan sa kabukiran. Dili kay kanang gisiminto, taro nga siminto na. Although wala, tanang ingon nga sala na sa kongresista. pero na siya'y control kay siya go'y kongresista sa district. Ano ba? Tabanganay lang yun. Tawa na lang si Sir Roger Umandak dari, oh. Balik ni Paya niya kay Lapad Pas District.
20: Ayay!
5: Ay, di ba ka matingog doon? Pag-ingon ako nga Lapad Pas Congress District, na to, niya Congress po ni noon.
3: Mayang buntag sa mga naminaw nato dari sa tercero distrito. Puro to abot na labay sa K5 News 7 ngayon.
5: Lukon tayo.
3: Bitaw sa James, to. Samot na sa Milagrosa, sa Santa Catalina. Kanang talan diha, na yung mga sityo diha, Sir James, nga baling gubaag yun, nga halos dili masaktan.
5: Ignas, Mayor Peb.
3: na napaabot naman na.
5: Oh.
3: Dili po ba na dali-dali makakuha budget po?
5: Oh, naaram mo na yung istoryahan niyo. Ay, nako. Tinoon mo na K5 doon. Actually ako ha, kwan kay kwan na, very agree kayo ko nang gimong gingon. But anyway, good morning day ni Mama. Julie May po ni, ay, Funoliria. Lira. Disura. Puno lira deh. May butag ni mo ma'am o ni Christine and Vanessa ingon man ni Fridilyn na di matabang shout out siyang Fridilyn. Anyway, chakto man yung giingon K5 doon nga ang pagkuha o budget na most especially if we're talking about the money of people. Kaya people, mga di ato mga kwarta, dili mga kwarta ni Marcos, dili na kwarta ni Congressman Janice.
20: Ayay, uhala.
3: Politiko mga ka-K5 James, kung mga iba, Project of Blank. Ano yung pangalan nila?
5: Okay, ano na, dapat inganaw na nila pagbutang Project of Congressman Bagag Nawong, ana. Kay, mamang mangangkon mo project, inyuhan ang project. Oh. Posibleng kamo may nagpasiugda, pero dili na inyong project, hindi mo na inyong kwarta. Ako, hap, akong nakita based on my observation K5 doon for how many years na nagtrabaho ta as media personnel, as tawo punta sa pipila ka mga politiko kaniadto gikan ba kung kanhi Governor Roel Digamo. Ana, nakita gyud ako walay politiko nga mukuot sa iyang kaugalingong kwarta para ipanghatag sa tawo except one politician. Kabalo kung kaila ka na. Kaya sa una ha, wala ko nag-promote sa mga TVs. Kaya masing mingon naman sila, promote na sana ako mga TVs kay gibaryan ko, matar may untag na ay bayad. Para makalibre tag burger.
3: Baka may G-cast ka dyan, balik
5: ko. Eh, tsaka bayad, kaya tuwa mo siya sa pisuhan. During the time of Congressman Arnie, bisag ka tong EBC president pa siya, muna yun na siya nako. I mean, not nako sa mga tao. Yun na siya. Iyaha mga staff sa una nga. Unsay process kung pa-proseso na ito siya DSWD. Kanikong, maunikong, muni kinahanglan. Kinahanglan siya mga itong kapitan. Kay kani, mauni, mauna. Ana, yun na kung ani nga. Pagkahasula. Mamatay na lang ang pasyente. Wapag yun, madawat niya tabang ang tao. mo nang dili na siya magsalig ang DSWD din sa ganahan na na. Ang iha, kuot siya siyang kwarta, ipanghatag sa tao. Wala pa ilaing politiko nga nagbuhat ang address na Negros Oriental. Believe me, mga 35. Istorya sa doon, kami namso kape.
3: Gano'y mga, gano'y sa news, no? Mostly sa mga feedback anak dire itong congressman pa si Kong Arnie, like, mostly good nga, muduol niya ka ng mga problema sa pagpa-hospital, bayad sa bill, o guban pang mga kalabutan sa hospital, kakifer James.
5: Mm. Anak, buhi pa man si Mayor Jack. Kabalos Mayor Jack, anak, kay siya may chief of staff ni Kong Arnie Tabas when he was... Dili ako nako palamdan kay mag-uol niya. Kabalo siya na niya gawas niya na key 5 dunde. Mayunas Mayor Jack sa unang akong ato na ning patabangan sa office mo ni mo ato na si Bimbin tagagnot ah dili gawas nga inyo ng tabangan dito sa DSWD tagaan na siya sa personal nga kwarta mismo ni kong Arnie. Mayun sila nga si Arnie Travis kuno ang tag iya sa STL kani ato. I don't know if tinood na ha kay ako mo kasulay gyud nakakita nga nanguligtas Arne. Okay, if ever man nga siya moy tag iya para nako okay ra. Total na balik sa tawo kay og nay mga igtabang iya man sa tabangan. Unlike karon kisa may
3: STL?
5: Ha?
3: Legal man sa mga STL kanang yes. Mga kilid-kilid. Oh.
5: Oh, napaganito 60 ba to or 79 million ba to nga gihold? Cash ban, wala gi-release sa ako ha? PCHO. Dapat ina itong ihatag na ko.
16: Ay, ay, ay.
3: Baldo na ka, Sir James.
5: Ah, di na ko matrabaho. Natural. Nana ko yung 79 million, yan ang mataba mong kagadlawan. Pero mumatag, ihapon ko kay Palanga na ko, kamong mga kahivive. Ay, yeah. Palanga kay wala paman. Ay, nako, kinabuhi. Wala siya diya mga kaki five. Kanang, si Chavit Singson, kanapod, when he was i-governor, mukot po na siya, kay kabalo siya unsa kadugay, ang process good if mag-government ka. Imagino ni mo karon na, kung sa province ka mo process, ang ilahang pinakadali nga kuan, releasing sa cash assistance is more or less 2 to 3 weeks. Imagino ni mo na, 2 to 3 weeks, unya need the urgent ni mong gikinahanglan ng kwarta niya, maghulat kag 2 to 3 weeks. Kisa may mo pautang ni mo, alay mo yung kanga, pautanga sa kukay na ko, i-process dito nga cash assistance. Tain, gusto naman ang mga balaod. Mugito na, istorya na to sa DSWD, provincial head, DSWD, nga si Sir Helton, Idrial, matod ba niya nga, paningkamutan na yun na mo, sir, pero daghan kayong gikinahang lang mga papilis nga gina-request po sa kuan, sa, unsan eh, sa kuwa. Nga dili po nila pwedeng, may o taog, ingon siya may tagpulo, rakatawa ang muprocess, sir, kay bisag tulo kadlaw, release na ng kwarta, or basin gani, kaya pa nilang i-release gani in the next day. Okay, may magtulo ra po, tulo ra.
16: Ay, ay, ay, ay,
5: process na po gani ko, charay.
16: Ay, ay, ay, ay,
5: may buntag dahil nila po rin Finel nga taga Villarreal, Bayuan City. Ano isa kay pinangga mo kong Arne? Sila po rin Finel na. Ang pinangga ni Congressman Arne Tabas. Kanang nindot na mga kaki five. Kanang yung dalan doon. Yung sa itong dalan sa Santa doon, nga guba doon?
3: Tapos nagbagang ba ka ng atbang sa RSY gani?
5: Oo. Iyon lang ginas, Mayor.
3: Kapalyo ba na?
5: Uchok. Basta lungsod sa Santa. Anday ng Mayor kay siya may Mayor. Kamalo kaki five doon. Pag na kayo nakita. Kamalo ko naminaw mas Mayor ron. Iyang mama ni Mayor. Sige ba nagpaminaw na ito babundag doon.
3: Okay, nanay Eva.
5: Oh, muhana nihanap yan ako sa Ma'am Peb one time dito nga. Sir, sige big paminaw sa mama ninyo niya, magsige katawa. Ambot lang, kaning topic na to, Ron, ambot lang, huwag makatawa pas nanay, ane? Dito, tinood na, kung nga kayo nakita nga problema di Santa Catalina doon, kinahanglan niyo mong ipabot yun ni Mayor Pep. Kaya, basin di ay, sa kabisi sa inyohang mayor di sa taga Santa, mga doon, di ba? Sa kabisi sa inyohang mayor diya sa Santa, dili na niya makita na ng problema mo ng kinahanglan na nimo nga ipabot niya. Bagong alot mo ang kwandre, security guard. Alas 5.53 na mga kaki-five. Kino ka alas gato, nag-apon ka na ito sa D3 Bio, si Dundi Good Game. Anong hilong kay ka doon pag mag-commentary na ta?
3: Istoryana rin niya ta.
5: Ah, dili, oy. Dapat mag-istoryana. Ayaw ka nang, hungong-hungong doon. Kuan man, mga plinastik man, ha? Dapat storya ko ka, on-air yun ta. Dapat on-air gani ko. Walay, walay lipod-lipod, matang-tang. Anong duwa ta?
3: Sige, mayaw-yaw ta. Happy na oras, makabayad.
5: Esas, pasangin. Bantay ka, ugma, ha? Inot na ko na yun. Paso na ito na, ugma. Alas 5.53 na mga Kaki 5 dito maglangan. Dito na kita sa hinapos ni Kaki 5. Dundi, Glodomik, Efeb Don.
3: Tegang salamat pa ko sa Kaki 5, James. Tegang salamat, Provincia sa Negros, Orital, Magdongare, Naputa, Ugmang Adlawa sa Balitang K5 sa Umaga. Nanungkat, gikan hindi sa K5 News FM, Bayawan, Maayong Buntag, Kanatong Tanan. Back to you, Kaki 5, James.
5: Dahil salamat, Kaki 5 News FM, Bayawan. Alas 5.54 na mga Kaki 5, dito ex-Pamarin Morning Newscast, musunod na. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Balitang K5 sa Umaga.
17: Balitang K5 sa Umaga.
27: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
21: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio!
22: Ang Visio
21: gamay D3!
22: Kapalit sa mga butika!
21: D3 Bio!
22: D3 Bio!
23: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatid sa lawas. Wala na ko yung pamatid sa lawas.
21: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio!
22: Ang Visio
21: gamay D3!
22: Kapalit sa mga butika!
21: D3 Bio DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
21: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka sa mga butik.
6: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
22: Mapalit sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
34: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik o buhunag sip-onon ako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Mapalit sa mga butika.
6: Mighty C,
1: ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-iskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Probiotics. Kabalik-balik sa CR. Ka-diarrhea. Mugs Probiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics. Pas-pas ang alibyo. Mug Clinicas Probiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig kagabi. Sa diin ka, pipito.
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-tlabawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.

0: bibili sa mga butika.
1: Dietry Bio.
2: Ako si Inara.
3: Tajud kayo ng akong blood sugar.
2: Ako hindi so lang nag-inom ang Dietry Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Kay hinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
1: Dietry Bio. Ang Dietry ng may Visio.
0: Ang Visio
1: ng may Dietry.
0: Mapalit sa mga butika.
1: Dietry Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit pigman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang ngapon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka daglaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadito kas ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Base.

0: serbisyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mang TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pagbalik sa mga butika. TTX Coffee Mix.
1: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dulang pag-aslong kagang acid reflux.
0: TTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
3: Oras alas 6 in punto na mga kakifive.
2: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
3: Alas 6 sa uno ng mga kaki 5 at ang uluhan sa ato mga balita ning adlaw webas sa una sa mga balitang lokal. Investigasyon bahin sa napalgang patayng lawas sa lungsod sa Pamplona parayon pang gipahigayon.
4: Sana all hamto kalalaki nakarawat og 10,000 pesos cash human niya pin sa programa nga libreng tourist rakbayan sa Tanhay.
3: Labdag sa ito nga dugang balita lokal ang mga opisyal sa Bindolia ni pailalom sa orientasyon na kabayan sa sagip sa kaak sa gobyerno.
4: Bakong ABC President giauhag ang mga kapitan na suportahan ang seguridad sa mga tunghaan.
3: Dahil sa itong mga nagunang kabalitang regional, laing duha ka mga biktima sa pagpamusil sa Tacloban, nagpabiling nga anaa sa kritikal nga kondisyon.
4: Cellphone idili na sa mga tunghaan sa Dumanhog, Cebu.
3: Pagbakuna batok ka measles sa Rubilia sa Iloilo City, Gip. Gihingusgan.
4: Mga naguna sa balitang nasyonal, Lacson giauhag ang pagrepaso sa Juvenile Justice and Welfare Act.
3: Mga balitang National House of Prosecutors sa dihangyo og mga lakang sa free trials impeachment ni Vice President Sara Duterte.
4: NBI kumpletuho na ang imbisigasyon sa pagkalumuhos sa duwag ka mga estudyante sa Ateneo.
3: Balita gawas sa nasod, kaso sa ebola sa Kungok, nilapas na sa 1,000 kamatayon, anaan na sa 254.
4: Balitang negosyo, SMS o email OTP, magtangon na para sa mga lag kumpinansya ng transaksyon na sugod Hunyo 25.
3: Habdag sa balitang sports sa Miami, sulid na team, mahuma nakuha si Yanis.
4: Balitang showbiz, heart, bida sa Thailand, Singapore, Malaysia, o China.
3: Baka K5, mga sugi, di pabinaw mo itong mga balita. Nga ngayon yung masaya ng kumplitong detalye. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa K5 News FM, 97.7, dumagyate, our CEO, President Busdok Ramil Oya.
4: Area Manager Mayor Fabo Banyan, Naligan.
3: Station Manager K5, Sir Bernie Kabusa.
4: Pagunato, pika sa baka ito, teknisyon K5, Abo Dwayne, all poor.
2: DTX 500, Morning Newscast, Morning Newscast.
3: O ba din may mga K5, sa programang DTX 500 Morning Newscast, kami lagapon ng inyong mga tigbalita na maghatod kaninyo sa mga balita karuntak na kininyong obos ng alagad sa kahinan K5, James Detray, Bayo, Bandukilio.
4: Okay, K5, Sharon Marie Humilio.
2: DTX 500, Morning Newscast, Morning Newscast.
3: May kadlaw ka na itong daran, may ngalaw Luzon, Visayas, Mindanao, ukutob sa mabuting labay sa Sibya. Sa 97.7 K5 News FM, dumayatek siya. Makita usap kita via Facebook Live, i-search lang ang K5 News FM Digital Dash, dumayatek siya.
2: DTX 500, Morning Newscast, Morning Newscast.
3: Atong oras sa alas 4 ng mga ka-K5, yan ang mga detalye sa atong mga balita. Una sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal.
3: Atong unang detalye sa balitang lokal, parayon pa ang gihimong imbestigasyon sa kapulisan kabayan sa napalgang patay o wala na'y kinabuhi nga usa ka 27 anyos nga lalaki sa rapin sa suba sa sityo Hakuton, Barangay Mamburao, Pamplona, Negros Oriental. Kani atong Lunes, Hunyo 22, sa gila sa kapulisan.

0: Sarambiktima nga si Vicmar Reyes Rodriguez, lalaki o residente sa Mungdapitta, insarakaangkon kini og tulo ka mga samad sa lain-laing parte sa iya nga lawas. Tumala pa sa inisyal nga imbestigasyon, katapusang nakita ng nga buhi ang biktima, mga alas 6 sa gabi ikiniatong Domingo, Hunyo 21. Tungod ni ini nga nahitabo, gipahugtan pa sa mga otoridad ang mga serye sa imbestigasyon aron masuta ang motibo o ginungdan sa maong kamatayon.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
2: Dugang balitang lokal. Hamto nga lalaki magalawat na kadawat og 10,000 cash human miapin sa programa nga libreng tulis sa rakbayan sa Tanhay. Italia to kanato na K5 by Sara Rape e K5 mo.
1: Balitang lokal.
3: Usa ka lalaki na kadawat kining 10,000 ka pesos nga cash human siya miapil sa programang libreng tuli sa rakbayan sa Tanhay. Si Tanhay Mayor Jose Peperlino mao'y dihatag sa cash sa gift nga balong 10,000 sa usa ka tanayanon nga doon ay pinakataas nga edad nga nagpatuli karutiga. Hinon wa hingali sa mayor ang pangalan og edad ini og taga-asa ka barangay sa rakbayan. Gipasalamatan sa San Bernardino ang mga tinginan sa City Health Office sa ila sa dadini kay pagayon nga maong kalihukan matod na sa mayor. O pagdayday kapon ang programa ni panahon sa summer sa mga tuig nga lumalabay under sa iyang administration. Ang balita yung nabati ito na kanina sa Mighty C, Alkali Base, Vitamin C, K5 Cyril, DTX sa 5W, para sa kaming balita sa Servicio Publico, Kalingaw sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:06 na mga K5, samtang sa lain kabayan sa itong dugang balita lokal, mga opisyal sa Bindoy, di pa ilalom sa orientasyon, kabahin sa sagip sa kaaka sa gobyerno. Sa detalye hatod garato ni K5 Roy August Bustillo, K5 mo.
1: K5 News FM, live report.
4: Ang Department of Agriculture sa Negros Island Region malampuson at paikayon sa orientation sa Kupsaka RA 11321 sa lungsod sa Bindoy sa Miaging Adlaw, Hunyo 23. Ang maong orientation itambungan kini sa mga sakop sa Municipal Agriculture Office na konsehal sa lungsod, apil na ang Department of Interior Local Government o MDRRMO. Sa maong panagtigom, ang mga partisipante ihatagan og mas lawo mga pagsabot sa mga oportunidad o mekanismo sa maong programa nga Sagip sa Kaak, labi na sa direktang pagpamalit sa mga produkto sa agrikultura tura gikan mismo sa mga organisasyon sa lokal nga mag-uma o mangisda. Pinagi sa mas ligo ng kolaborasyon tali sa stakeholders o lokal nga gobyerno, ang kalihukan nagtumong kinis pagpalambo sa implementasyon sa balaod, pagpalambo sa pag-access sa mga merkado o magpabubo sa mga presyo katungod kini direkta ipalit sa mga lokal na mga supplier, labi na diya sa lungsod sa Bindoy. O para aktibo kanunay atong kalawasan ay kalimot mag DTX 500 o D3 Bio. Available na ka na sa inyong suking tindahan diya sa Bindoy. Para sa Municipal News, kinis ka K5 Roy August Bustillo, para sa kampiyon nga balita, Servicio Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Lokal.
2: Katapusan sa balitang lokal, isip Pangulo sa Tanang Kapitan Giyahog ni ABC President o Kapitan sa Barangay Balayag Manok, Bacog Negros Oriental, ang tanang mga kaubang na kapitan, hilabi na sa mga barangay nga adunay mga tungaan nga suportaran nila ang seguridad sa mga bata, magtudlo o mga ginikanan. Ipagawa si Honorable Charlito Yopo ang mga pumahayag guman sa itabong pagpamusil sa usa ka tungaan sa Tacloban City nga nagresulta sa pagkapatay sa dili mo menos sulo og pagkaango sa kapin sa 20 ka mga individual. Matod pa ni Yopo nga positibo niyang gitanaw nga malinawon ang tibuok lungsod ingon man ang 13 ka mga tungaan nga sakop sa bakong ug wala niya makita nga posibleng mahitabo ang susamang insidente. Apan bisan si Yopo nagkanayon nga dili angay mo kumpiyansa og kinahanglan nga tutukan ang seguridad sa tanan samtang wala pa nahitabo nga dili maayo, hilabi na kung magresulta kini sa pagkakalas sa kinabuhi.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Balitang Regional. At ang oras sa Science and Web na mga kaki-5, samtang sa tungo ng detalye sa Balitang Regional, natod ka sa D3 Bio, ang BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Regional. Nagpabilin nga na sa critical nga kondisyon ang duha sa 15 ka mga estudyante sa San Jose National High School na sa Tacloban atol sa nahitabong pagpamusil kaniadtong Lunes. Ilang usa ka tinun-an nga si Juan Navinas, grade tan student kinsa ra igo sa ulo naglaom ang iyang ilahan alang sa iyang kayuhan tungod kay matud pa gihandom ni ini nga mahimong usa ka narsa samtang hinay usab ang nakita nga pagkaayo sa usa ka grade 9 student nga giilang sinitan kandalerio kinsa ra pusilan sa iyang tiyan nga nakamugna kini og tulo ka mga bangag sa iyang tinaisya sa pagkakaron na napasaka ra ang tulo ka counts of murder 3 counts of prostrated murder og multiple counts of serious physical injuries ang 15 anyos nga suspect kaya samtang ipailalom sa intervention sa gobyerno ang 14 anyos nga suspitsado.
1: GTX 500 Morning Newscast Balangisang Regional.
2: Dugang balitang regional, epektibo na suod kagahapon adlaw ang hingpit nga pagdili sa mga cellular phones sa eskwelahan sa lungsod sa Romanhog, Cebu ubos sa pagagipaligon nga malakang sa kalawasan sa campus. Ipatuman kanin ni Mayor Efren Gondrano Gongon Geka uban sa mga lokal nga og opisyal sa eskwelahan ni Ato Martesa nga nagtumong sa pagbalambo sa mas luwas ug mas hapsay nga palibot sa pagkat-on. Ipasabot ni Gika nga kumpiskahon ang mga cellphones sa eskwelahan apan ibalik gihapon kini human sa oras sa klase sunod karong semana. Isang pasukod sa Lunes, tipigan na ang sinunsa makumpiska nga cellphone subay sa kasamtangang paresiya sa tunghaan.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:11 na mga kakifan.
1: Balitang Regional.
0: Tabtang sa katapusang tudling sa atong balitang regional, lagi pahingusgan sa Department of Health of Western Visayas Center for Health Development o sa Iloilo City Office ang pagpabakuna sa mga bata batok sa measles rubella aron mapanalipdan ang komunidad gikan sa posibleng outbreak. Gipasihugda sa mga opisyal sa panglawas nga ang mga bakuna nagpabilin nga luwas, epektibo ug libre. Din nga naghatag kining protection batok sa mga sakit nga mapungan pinagi sa bakuna. Giawag usab ni Dr. Jose Martin Atienza, Regional Immunization de Program Medical Coordinator, ang mga ginikanan nga dili magduha-duha sa pagpabakuna sa ilang mga anak ug mokooperar kini tungod kay kini nagtumong sa pagpabiling nga luwas sa ilang mga kabataan. Gisiguro usab sa doktor nga libre nga madawat sa mga bata ug ginikanan ang nahisgotang bakuna alang sa ilang kaluwasan.
1: GTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
2: Balitang National ang atod ka nato sa GTX Coffee Mix. Sa katinga may ampalaya di sugar sugar cane ug chia seeds. GTX Coffee Mix nagkakapi ka nagka detox ka pa.
1: Balitang National.
5: Balitang National.
2: Ipanawagan ni Senador Panfilo Ping Lacson ni Atty. Miyerkules ang paglipas sa Republic Act 9344 ang Juvenile Justice and Welfare Act uman sa makamatay nga pagpamusil sa eskwelahan sa Tacloban City. Si Lacson ingon nga ang mga oprobisyon sa balaod bahin sa kriminal nga tulubagon kinahanglan nga susiyon pag-usab ug ipailalom sa mas lapad nga diskusyon sa publiko labi na sa mga kaso nga nambigit sa mga seryosong krimen. Ubos sa Juvenile Justice and Welfare Act ang mga bata nga nagidarog 15 pa ubos kasagaran mga walay kriminal nga tulubagon samtang kadtong labaw sa 15 apan ubos sa 18 mahimong manubag kung sila mapamatud-an nga naglihok nga may pag-ila. Bisan pa, ang Juvenile Justice and Welfare Act ni Butchag nga ang balaod nagtanyag pagpanubag sa mga minor de edad samtang gisiguro usab ang ilang rehabilitasyon.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
5: Balitang National.
0: Alas 6:13 na mga kakifay, dugang balitang national na nihangyo ang House of Prosecutors sa Senado og upat ka dugang na mga lakang sa pre-trial sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para sa usa ka patas, transparent og epesyente nga hearing. Sa usa ka manifestation nga gisang-at kini atong Martes, gisugyot sa prosecution ang paggamit sa Pilipino og English nga pinulungan atol sa hearing sa iyo nga nagbutang og nagpagbutyag sa mga saksi diin nga pagtugot sa mga publiko og pribadong piskal sa pag-examine sa mga saksi og pag-abli sa mga silyadong nga kahon sa mga record gikan sa Bureau of Internal Revenue kon BIR nga anaa karon sa kustodiya sa korte. Tumala pa sa prosecution na ang mga lakang makatabang kini sa pagpadali sa husay nga magsunod kung sugda na karong Hulyo 6 o aron matutukan pag-ayo ang presentasyon sa ebidensya o testimonya batok sa impeachment trial na.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
5: Balitang National.
2: Human sa ruwa ka semana nga investigasyon, gipahibalo sa National Bureau of Investigation nga andam na nilang kumplituhon ang kinatibukang report bahin sa incident. Di sa pagkalomo sa tol sa Atrio Men's Basketball Team Building Activities sa Dipakulaw Aurora nga mikala sa kinabuhi sa mga student athlete nga sila si Rene Butterbonya o Levine Adile. Nagdumili pa si NBA Director Melvin Matibag sa paghata og dugang detalye samtang wala pagipagawas ang final report. Samtang si Ateneo University President Father Roberto Yap gilauman nga muatubang sa NBI sa Biyernes aron musumiti sa mga may kalabutan nga dokumento ug muhatag sa iyang gipanumpang affidavit. Si Butterbonya gilubo kagahapon adlaw sa Agusan do Sur samtang ang patay lawas ni Adile gibalik na sa Nigeria.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 5:15 na mga ka-K5, diretso kita sa ato ang network news sa tabukat ng K5 News FM Antique. PDRRMO ng Antique, hinihikayat na ang mga atikinyo na maaga nga lumikas kung magpapatuloy ang malakas na pag-ulan. Na. Sa detalye, hatod nga nato ni ka-K5, Family Palanog, K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
6: At ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Antique ang mga Antikenyo na maagang lumikas kung magpapatuloy ang malakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha. Sa panayam ng K5 News FM kay Mr. Broderick Train, head ng PDRRMO Antique, pinahayag nito na sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na ulat tungkol sa mga lumikas o naapektuhan na malakas na pag-ulan sa probinsya na dulot ng Bagyong Francisco na pinalakas pa ng habagat. Samantala, sinabi rin ni Mr. Train na nanatiling passable o madadaanan ang lahat ng mga kalsada sa probinsya. Kaugnay nito, pinapayuhan ng opisyal ang mga Antikenyo na maging mapagmatsyag at iwasan ang mga lugar na madalas magkaroon ng pagguho ng lupa at mga tabing ilog o mababang lugar na karaniwang binabaha. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Samtang sa balita gikan sa K5 News FM Kalibo, LTO Kalibo District Office may free wifi na para sa kanilang mga kliyente. Balita mula ni K5 Leonard Vera, K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
7: Internet na ang Land Transportation Office Kalibo District para sa kanilang mga kliyente na pumipila para magproseso ng mga dokumento sa pagkuha ng driver's license o anumang mga transaksyon. Ito ay matapos na piliin ng Department of Information and Communications Technology o ang DICT Region 6 ang LTO Kalibo District Office bilang isa sa mga benepisyaryo ng Free Wi-Fi for All Free Public Internet Access Program ng pamahalaan. Layon ng nasabing programa na palawakin ang koneksyon ng internet sa mga pampublikong lugar sa buong bansa. Ayon kay Engineer Marlon Velese, hepe ng LTO Kalibo, malaking tulong niya ito sa kanilang tanggapan para mas mapabilis ang kanilang serbisyo sa mga kliyente araw-araw. Ang Free Wi-Fi for All program ay pinapatupad na linsunod sa Republic Act No. 10929 na kilala rin bilang Free Internet Access in Public Places Act na naglalayong gawing mas madaling makuha ng mga Pilipino ang serbisyong internet sa buong bansa. Balita regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 5:18 na mga ka-K5 sa katapusan sa atong network news sa tabukat ng K5 News FM Cagayan de Oro. PDRRMO ng Misamis Oriental mas pinalalakas ang paghahanda kung sakaling may darating na lindol. Sa detalye, hatod ka na ito ni ka-K5 Gis Tony Pagkulong, i-K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
8: Mas pinalalakas ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Misamis Oriental ang kanilang programa sa paghahanda sa lindol sa pamamagitan ng mas madras na earthquake drills sa mga pampublikong establishment at patuloy na pagsasanay ng mga emergency responder. Ayon kay PDRRMO Head John D., layunin itong maturuan ng mga residente ng tamang hakbang sa oras ng lindol at matiyak na may sasagawa nila ang mga natutunan kapag may tunay na sakuna. Hinihikayat din niya ang publiko na seryosohin ang bawat earthquake drill dahil malaga ito sa pagligtas ng buhay. Bukod dito, patuloy ding sinasanay ng PDRRMO ang mga emergency responder kasama ang iba't ibang local government upang mas mabilis at maging maayos ang kanilang pagtugon sa anumang klaseng kalamidad. Naniniwala ang PDRRMO na sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, mas magiging handa ang mga mamamayan ng Misamis Oriental sa pagharap sa lindol at iba pang emerensiya na maaaring dumating anumang oras. Ang balitang ito ay atin sa atin ng DDX 500. Ito si K5 Gestory Pagulong para sa kampiyon na balita at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: DDX 500 Morning Newscast.
9: Balita International. International.
2: Balita International mga ka-K5, bangatod ka nato sa D3 Bayang. Wala dito nga may VCO, ang VCO nga may vitamin D3.
9: Balita International. International.
2: Milapas na sa 1,000 ang natalang itaganon sa mga kaso sa Ebola sa Democratic Republic of Congo, din gibutog sa taho nga nakapatay na kini og 254 katawo. Gawas sa rapektuhan nga tulog ka probinsya sa Ituri, North Kivu o South Kivu, may karlat na usab ang outbreak sa silangang Uganda din ng World Health Organization na katala og 20 kaso og 2 kakamatayon. Ang outbreak sa nasod gipay na boss sa buntig Bugyo strain nga sa pagkakaroon wala pa'y bakuna o tambala. Subay ni ini, nideklara ang WHO o International Public Health Emergency tungod sa Ebola o nagpasidaan nga ang outbreak mahimong mulungtad o mga bulan.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Ato koras mga kaki-5, alas 6:21 na. Tamtang sa atong abalitang negosyo ka, SMS o email OTP. Huwag tango na para sa mga dagkong pinansyal nga transaksyon. Sugod Hunyo 25 ka. Sa detalye hatod ka na ito ni kaki-5, Rofa de Vero e
1: K-5 mo. K-5 News FM Live Report.
10: Inahanglan na dili na mo gamit og SMS o email a base one-time passwords and OTP sa mga bankong e-wallet operators sa Pilipinas. Para sa mga dinagong transaksyon na sugod karong Webes, Hunyo 25, ubos sa direktiba sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, bato ka sa pagpanglimbong. Ubos sa BSP Circular Number 1213, kimanduwa sentral nga bangko ang pinansyal institusyon na ginumala sa BSP nga ilisan ang mga SMS-based OTP sa mas ligoon nga makamaagi sa pag-authenticate, sama sa biometric, o guban pang solusyon na sa dili pa ang Hunyo 25, 2026. Ang direktiba naglangkob sa mga bangko ug e-wallet operators na dunay average nagkapin sa 75 billion pesos na transaksyon kada bulan. Matod ni BSP Deputy Governor Lynn Javier, dedikado ang BSP sa pasiuda sa kabag-uhan sa mga pinansyal na serbisyo, pinaagi sa panalipos sa mga customer gikan sa mga bag-ong porma sa pagpanglimbong. Kini nga balita ni Gusto, hatod nato sa Mighty C, ang client-based na vitamin C. D3 Bio Direct 500 o Dita Axa Coffee Mix nagahape ka na nag-detox sa kapa. Hindi si K5, Rufa de Vero para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Bulikog Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
9: Balita Entertainment.
2: Balita Entertainment mga ka-K5, bangatod ka nata sa Mighty Sea Akan-based na Vitamin C.
9: Balita Entertainment.
2: Hard evangelista, bida sa Thailand, Singapore, Malaysia, og China. Detalye ato ka nato ng K5FDB na tindog, K5 Mall.
9: Balita Entertainment.
11: K5 sa itong balitang showbiz, karong dalawa, Hard evangelista seals the Asian Thunder this time. Nainasama yung siya na ni Hard sa Shanghai, China, inibitar siya sa Osaka event. Muni ang Max Mara brand din ang iyong outfit as usual. Sama sa gipabot siya at nahimong toast sa mga social media outlet, particular na sa mga magazine sama sa Harper's Bazaar, gikan sa Thailand o Singapore. Lagip ang Gracious sa Malaysia, Singapore, El Official Singapore, Vogue, Thailand o Manifesto, Hong Kong. Kaliwat ka na ng interview ni Hart, which is she gamely granted. Ang mga fans, pulos nagdahi kang Hart nga in demand gihapon sa nag-create yung party sa kalibutan. Mag ito marka K5, mag itong balitang showbiz. Ngayon ka natin sa YTC, ang outline based sa vitamin C sa itong D3 Bio, D-Dex sa 500. D-Dex sa Kifimix na kakapi ka na nag-detox ka pa. Kini sa K5, hindi na tindog. Para sa kampiyon na balita, servisyo publiko galingon sa Negros, K5 News FM.
9: Balita Sports.
0: Atong oras mga kaki-five, alas 5:24 na kining oras nga tud kanato sa ato ang pinaka-epektibo nga D3 Bio. Ngayon man ang ato ang D3X sa favorite capsule, Mighty C, the alkaline base sa vitamin C.
12: Balitang Sports.
0: Balitang Sports sa Miami siya sa NBA sulid na team. Umanakuha si Giannis. Sa detalye hatod kanato ni kaki-five, sa Iril D3X 500 rapa, iki-five.
12: Balitang Sports.
3: Ang two-time MVP nga si Giannis Antetokounmpo sa NBA, muabli o nga bago nga parin sa karira gando sa NBA. Kinumada nga si Giannis mubali sa Miami Heat, gikan sa Milwaukee Bucks, pinagi sa usa ka blockbuster trade. Ang Heat, Mibiraka Antetokounmpo o Bobby Portes, gikan sa Bucks, huli pa ang Tyrese Hero, o guman paniling nga mga kumanan. Ang Bucks ang binawat usab sa tulo ka first round picks, o sa ka pick swap, o sa ka second round pick, gikan sa Heat. Among kasabutan, nagtunlok sa mga spekulasyon kamain sa ugma ni Giannis sa Milwaukee Bucks ngayong yatagan o kapinato ni Antong 2021. Kining balita sa sports, ato na karinyo sa Stain Pod Supplement o D3 Bio. K5 sa Real D3X sa 5 para sa kapag balita sa Servicio Blico Kalingaw sa Negros, K5 News FM.
12: Balita Sports.
0: Alas 5:26 na mga kaki-five mo katong naglanggob sa tuang
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: May nga adlaw, may budag ka na itong Tanan Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa mabuting labay sa Sibya sa 97.7 K5 News FM, Dumaguete. May budag usab sa itong sparring partner nga si K5, Shara Marie Humilio.
2: Yes, good morning ka K5 James. Ug mayang buntag sa mga K5 nato all over the world. Sa mga nagantad address sa Facebook Live, good morning.
0: And of course, itong kapagtibig, may adlaw, may budag ni Sir Guru Prido Malvog, Kun Malvog, good morning. Nga naglantaw karon gidin ha sa may Villarreal Bayo 1. And of course, kagawa dito mga Flor nga nakadita ex-school FMX sa may Ayungon. Good morning!
2: Ma'am Gina Montegrejo. So, TJ, good morning. Sir Peter Trevor Gadingan. Chases nga. Great daw sa Chanes family. Gadingan family, Ragay family, Redonas family, og Chavez family.
0: Yan na, kompleto tanan. Ragay, di kamo nalay kulang. And of course, sa minasan nato karon si Ma'am Emilia Inligara, and of course si Lordisa Pitancho, good morning, og ni Emmanuel Alminso, good morning.
2: Ilan talagi kin sa Buwan, Ma'am Arlen Magsanay, Sir Gary Inopli, good morning.
0: And naminawsan nato karon mga kaki-five si Maiza Mojares Candido nga naglantaw karon diya sa may Purok Makugihon.
2: Hi, good morning, Silingan.
0: Ay, matapang. Hello mga Silingan. Mag-DTX Coffee Mix na ta, Silingan. Nindot biya ng Silingan, no? Nakikakuan sa Silingan, no? Kaya at least, umingawon ka, dool ka.
2: Isa may mong Silingan.
0: Wala, may Silingan po. Actually, among mga Silingan, wag ko kayo ilhan.
2: Oh, nakay din mo, gatigawas.
0: Gawas ka naman.
2: Dapat po gawas ka.
0: Pag mauli ko, balay matug, nakog sa'yo. Good morning, usab ni Antonicia Vergara Rulian. Ang atong technician diya sa may K5.
2: Same la apelido ni Kuan.
0: Gagaw sila.
2: Ato, ah, I see.
0: Technician na ito ni diya sa may K5 News of Bayawine.
2: Good morning. And your friend as well.
0: Ang atong bagong ka K5. Family, K5. Randy.
2: Sana all.
0: Oras mga kaki-five, alas 5:28 na malamigong oras. Sa ngalan sa kinitibukang puwarso sa K5 News FM 97.7, Dumaguete, our CEO, President Busdok Ramil Oy.
2: Area Manager Mayor Fala Bubanya, Naligan.
0: At ang Station Manager kaki-five, Sir Bernie Cabusaw.
2: So, ganun ito, Pika Sawaka, at ang technician kaki-five, Abo Dwayne Allput.
0: Nagan salamat mga kaki-five sa inyong kapag-uban sa programang DTX sa 500 Morning Newscast. Kami ligapon sa kanunay ang inyong mga tigbalita. Nagkatod kaninyo sa mga balita, karuntak na ang kininyong obos ng alagad sa kahanginan, kaki-five James sa D3 Bayo, Bandukilio.
2: Olga K-5, Sharamari Humilio.
0: Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros,
2: K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
12: K5 News FM.
1: Shaping the lives of the Filipino.
13: Dietry Bio.
14: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya Dietry Bio. Pipila ka bulan, nibalik na yung normal nga pangunahuna.
13: Dietry Bio. Ang Dietry nga may Visio. Ang Visio nga may Dietry. Mapalit sa mga butika. Dietry Bio. Dietry Bio.
15: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang Dietry Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
13: Dietry Bio. Ang Dietry nga may Visio. Ang Visio nga may Dietry. Mapalit sa mga butika. Dietry Bio. Nawan ana baka ugana sa kama? Basin ug may diabetes ka? Ang DTX 500 na. Ang DTX 500. Adunay powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidant. Nga gigan sa palaya. Ug desugared sugar cane. Mga organic compound. Nga effective. Batok sa sakit nga diabetes. DTX 500. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod din sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Rundan. Dali ra kay kumagkasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kaayo turbo sa akong pagskila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, linijid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
13: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabuklayan sa pagpuon, nagwala na gana mag-iskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
20: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manamig nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
21: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas 4Biotics 545 Probiotic. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Ang Clinicas 4Biotics, ang dawadla. Panit sa inyong kasuki butika. Extend Food Supplement for Men.
22: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon servisyo sa iya. Madamo, gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Dietry Bio.
23: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa Dietry Bio. Dali lang na ayo akong sama.
13: Dietry Bio. Ang Dietry nga may Visio. Ang Visio nga may Dietry. Mapalit sa mga butika. Dietry Bio. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamit na ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
13: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mapakaga butika.
25: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka dad. Adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Dietry Bio.
27: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietry Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
13: Dietry Bio. Ang Dietry nga may Visio. Ang Visio nga may Dietry. Mapalit sa mga butika. Dietry Bio.
28: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
29: Alas 6:33 na sa kabuntagon, oras sa tugyapon ka nato sa Mighty C. Ang alkaline base sa vitamin C, detect sa 500. Pinaka-epektibong tambal, labi na niya ito, mga tangkas kay sugar, nga panong pagkadyabitison. Detect sa Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Og sa to ang D3 Bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. At balik ko na mga kakifed. Ang atong oras, alas 6:34.
0: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
29: Ang kagawasan kapanalipdan pinagi sa kamaturan. Kon sa baka, giluiban. Sa panaghiusa. Kon sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban. Kon sa hinagiban. Gipasipadan!
3: Foro de los Pueblos!
29: Mga ka-foro, mga ka-K5, kumusta? May bunta, good morning! Welcome na usap, darigapon sa ito ang pagpanagubaduban sa ito ang tulumanon, inyong tulumanon!
3: Foro de los Pueblos!
29: Ning adlaw mga kaigsunan nga Huwebes sa Pizza 25 na! Ning bulan gapon sa Hunyo 2026!
3: Foro de los Pueblos!
29: Kumusta, kumusta, kumusta ang inyong gahapon? Kumusta ang pista ni San Juan de Bautista?
3: Foro de los Pueblos.
29: Anya, kumusta po ang mga nag-birthday kagahapon? Wa may invitasyon? Don Deep? Wa may invitasyon, Don Deep? Dito, kumusta sa mga nag-birthday o sabkaroon? Happy, happy birthday! Anya, kagahapon na bilitin happy birthday o ma advance happy birthday kaninyong horot, ha? Anya, maulang kita mga suking tigpamin na importante nga kung dunay mga, kung ano, mga lingaw-lingaw, dunay mga kaon-kaon, labi na mga kaigsunan, kilaw-kilaw, sugma-sugma, humba-humba, litron-litron! Ang importante mga higala, ikonda yun, kanang Spore Biotics, inig kagabi, or di naman ka mga suking tigpaminaw, DTX 500! Si Annalyn, no? Ganapita mga kaigsunan sa ES Laundry Shop o si Mercy Kalingin. Sa'yo kaya ni sila di hapon duty. Nag-order to kaghapon o DTX 500 o Klinika Diofresh. Okay kayo! Aga sa tanan-tanan si Ma'am Joy Fry. Si Ma'am Joy, kumusta inyong biyahe dito sa Baes? Dito siguro na sila sa Okiot. Ay, nagkakwan din sila, nag-whale watching. Kamusta? How are you? Ang importante nga nagbalon-balon yun sila mga suking tigpaminaw o DTX Premium Coffee. Yeah! DTX Premium Coffee. Pero nga ako, dari mga suking tigpaminaw is DTX Coffee Mix. Yeah! Be, DTX Coffee Mix, ha? Kaninyo nga nakaroon sa ito ang FB, nagtanaw sa ito ang Facebook Live K5 News FM Digital Dash Dumaguete. Kuhan ka nang pasensya mo kayo sahay. Every now and then magkakawala ang ito ang internet, ang ito ang signal, ang ito ang Facebook. Tungkol kayo na kuhan na punta, namimuha na punta mga kaigsunan ni Mita. Doon na po'y warning! Tungod sa panghitabo, mga suking tigpamilya dito na pita sa may Tacloban. Dali, mag-iun na manikaya ng mga higala. Ato mga bata, mga suking tigpamilya, dapat ang ilang mga naong ato mga kaisunan, ipakita yun to. Ato na higapan na tagad o pagtagad na rin sa ato ang pagpanagubaduban. Kaya manawagan ta ni Father Plabe. Father! Father Plabe! Asa man karon gibutang sa Ginoo, Father Plabe! Kumusta man ka dyan, Father? Kamu ni Risa Hontiviros? Kumusta man mo? Hilom lagi mo? Nining panghitabo dito na pita mga suking tigpaminaw sa may kuwan, dito sa may Tacloban. Hilom man lagi mo sa panghitabo dito na pita sa may Cavite. Unsa man? Unya pagkang katungkang kiyan, grabe kanyo kasaba. Preskong dito. Pero kinay tulog kabok nga namatay dito na pita sa Tacloban, nganong hilom man kayo mo? Onya, unsa man, kini nga, duha ka mga suspect ka mga minoridad, himuan na po ninyo ni Statua. Padat plabe, unya ato ni hatagan og pagtaga diri sa tuang pagkapanaguban-uban ng mga sugid ug paminaw. Lakip na sabning Juvenile Justice and Welfare Act. Pero sa di pa hawanan sa nato ang atoang agihanan diri sa tuang pagkapanaguban-uban ng mga sugid ug paminaw. Kini nga portion nato gyapon kanato sa DTX Coffee Mix. Miss Aying makahilos, lami kayo ying ang DTX Coffee Mixing. Yeah! Ano sa nato pag-check ang Abayawan City, pinagi ni Kaki 5 Dundig Lodobe. Matod pa DENR Express, ipahigayon sa nakbayan sa Mayawan, DENR Secretary, ginaumang mutambong sa maong aktibidadis. Kaki 5 Dundig Lodobi, Iki 5 Bong!
2: K5 News FM, live report!
4: Nagkitanggang ipahigayon ang programang DENR Express permitting on wheels and redistribution of titles karong Hulyo 27 sugod sa alas 8 sa buntag hangtod na alas 5 sa hapon. Maipahigayon sa North Subayawan Sports Complex. Gawa sa dako nga kapok ng mga serbisyo, ipaabot usab ang pag-abot sa labing taas ng opisyal sa nga si DENR Secretary Attorney Juan Miguel Ticuna. Ubos sa temang serbisyong pinabili, pinadali at inilipat sa inyo ang DENR ang maong inisyatibo nagtumong sa pagdala sa mga serbisyo sa gobyerno direkta ngadto sa komunidad. Sumala pa sa Department of Environment and Natural Resources, pwedeng mapahimuslan ang mga serbisyo sa paghatag og Certificate Compliance Certificate and Certificate of Non-Coverage, SMR of CMR Assistance, Permit to Operate, Discharge Permit, Pollution Control Officer Accreditation, Hazardous Waste Generator ID Registration. Gawas niini, aduna usab mga frontline services gikan sa DENR Centro Dumaguete City sama sa pagdawat sa free patent applications para sa mga yutang agricultural o residential, libreng land service para sa mga non-patented lots, pagdawat sa tree cutting permit applications, sensor registration o renewal, libreng pag-apot-apot sa mga sibli, pag-apot-apot sa mga IDC materials o pag-apot-apot sa mga titulo sa yuta. Giauhag ang tanang mga residente sa Bayuan City o mga silingan dapit nga adunay mga transaksyon sa DENR labi na katong nanginahanglan og tabang sa ilang mga pipulo sa yuta o mga environmental permits sa pag-adto sa pagpahimulos ni ining talagsoong sa higayunan aron mapadali ang ilang mga papeles. Balita gikan ini sa Kita News FM Bayuan ang gihatod kanato sa GTX 500 may isi og B3 Bayo na mapalit sa mga authorized reseller. Ini si Kaki 5 Dondig Lodobe para sa kampiyon nga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
5: Puro de los Pueblos.
29: Salamat, daghan kayong salamat. Kaki 5 Dondig Lodobe. Ito po nga portion natin ka natin mga suking tigpaminal sa DTX Coffee Mix.
5: Puro de los Pueblos.
29: Askang lamia. Gikan sa Bayawan ng mga suking tigpaminal sa Let's Bayawan. Ato na pong i-check ka mga suking tigpaminal. I-foro na to. Rondahon tas puro. Ang ato aga mga munisipyo dari sa tuwag lalawigan sa Negros Oriental, matod pa programa or program or programa nga Purukal Yisugan. Oh, ngilingi gani nga programa. Purukal Yisugan, kay numdum nun ko sa ato ang K5 Kalye Eskwela. Purukal Yisugan, padayon nga natagamtaman sa Dumaguete. Mo ba? Anya... Munisipyo ni siya og siyudad nga balita. At i-check si Kaki 5 Roy August Mostilio. I-K5 mo!
2: K5 News FM Live Report.
6: Human sa paglunsar sa bagong programa sa Department of Health, ang puro kalyesugan parayon karon na tagamtaman sa dakbayan sa Dumaguete City ang kaayong servisyo niini. Sa mga programa sa puro kalyesugan, ubay-ubay sa mga residente sa dakbayan, nakadawat og libre nga konsultasyon og tambal, HIV counseling og screening, family planning services og mga libre nga panghatag aduna sa child and maternal immunization, nutrition services, mga health kits para sa mga kabataan og daghan pa. Kining aktibidades, mahimutan kini bilang tipik og parte sa ika-18 na anibersaryo sa Department of Health o ikaduhang anibersaryo sa Department of Health NIR sa lalong sa ating mga kalusugan sa bawat kanto, serbisyo para sa tao o garon mas ligon pang atong kalawasan o immune system, apili o ginom o D3 Bio o DTX 500 para sa tumang ikayong panglawas. Para sa balita sa Foro del Fuego, Municipal News, kinis ka K5 Roy August Bustillo, press kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report!
29: Dalawa si Kakipay Bro, mga suking tigpamin na natakdan sa Sikihor. Oh. Pinagi ni Kakipay, Donald Ayot. Oh, Foro del Fuego na. Foro de los Pueblos. Foro del Fuego. Si Kaan mag-report si Kakipay Donald. Sama to, Sikihor del Fuego. Mana si Kaki Pebroy makatakot gini ni si Kwanda, si manager Kipay Badunard. Kinatakdan man si Kaki Pebroy. Ningon man siya, Foro del Puyko. Foro de los Pueblos. Ay, altia ba ito malaki puntilya. Salamin yun kay mga sukintig paminaw. Ang DTX Copemex, ingon siya, si Asay Neil Solieta. Good morning, guys. Good morning, Sam. Emily Bicamon Enriquez. Good morning, Altia. Bato malaki. Darapitas, may bagatas. Watching. Emmanuel Alminso. Good morning, good morning, good morning, good morning. Anya, good morning, Sam. Nga to ni Rodolfo Nociti. Nag-watch karon. Di man ni mudagan ang mga sukit. Pinagandaganon ako, di man mudagan. Doon lagi diferensya. Gamay mga kegsunan. Nga to ang internet karon. Anyway, the show must go on. Organizer sa National Nutrition Month ni Pahibalo sa ilahang kalihukan. Oh, this coming kuana, July ha. Ang ito ang Nutrition Month. Kakipay sa Real Rippy, Kakipay sa Real Rippy, Kipay mo.
2: K5 News FM live report.
1: Ipagulo sa tanang kapitan, giawhag ni EBC President.
29: Ay, say, standby sa say. Oh, James, standby sa James. Si
7: Gigong ang mga organizer sa membro sa National Nutrition Band kinibad ganaganda sila alang sa maong kalihukan ipagay kinini atong naklabay ng adlaw din sa atong syudad doon din sa atong City Hall aron matod pa o ang mga kalihukan doon sa Nutrition Band ang takupan ni kinikarong Hulyo 1 si City Nutrition Action Officer Delia Serion ang nagulos sa coordinating meeting ang mga dagong kalihukan kapagayon naglangkob sa tree plantings sa Dumaguete MRF float parade, mga undag, aris ng dagong kadalanan sa press conference, Tirianan, Uban sa Tirianan sa DOH. Sa pagkaroon, parang panini ang mga organizers sa pagpandam sa mabot nga kalihukan. Ang balita, kayo na bate, ato na kaninyo sa Mighty C, alkaline-based vitamin C, gamaligo na katong immune system, mag-Mighty C na. Kaki 5 sa real, DTX sa Fairdrepe, para sa kapagpulita, servisyo publiko, kalingaw sa Negros, K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos.
29: Salamat kayo, K5 Sai! Matulpan ni Obrero, Tihamo, Bibinsya, good morning, Sir Burns, shout out ko sa akong lalab, nga nagaluyang o gasaging. Mga ontag ganino yan, Sir Burns. Watching from Diversion Road, Bahong Pandan, napa na dali. Kaonjud ko na. Lamihan ang niluyang gasaging. Ano sa kinang niluyang? Nilungag? Mo ba na mo? Saging niluyang, nilungag? Nilungag na nga saging? Ha? Oh, nilusak ni ay! Nilusak ni ay, oh! Kanang ang gamiton, kuan? Kanang alho? Unyagway alho, tiil! Standby, ang mga sukintig pamilya sa Dugag Report, bakong ABC President Kiauhag, ang mga kapitan na suportahan ang seguridad sa mga tunghaan. K5 James, Detribayo Madiculio, K5 mo.
2: K5 News FM, live report.
1: Si Pangulo sa tanang kapitan, giauhag ni ABC President o kapitan sa Barangay Balayag Manok, Bakong Negros Oriental, ang tanang mga kauban nga kapitan na hilabinaha sa mga barangay nga adunay mga tunghaan na suportahan nila ang seguridad sa mga bata magtutudlo og mga kinikanan sa ilang lugar. Gipagawas ni Honorable Charlito Yupo ang maong pamahayag human sa nahitabong pagpamusit sa usa ka tunghaan na sa Tacloban City nga nagresulta sa pagkamatay sa dili muminos tulo og pagkaangol sa kapin 20 ka mga indibidwal. Matun pa ni Honorable Yupo nga positibo niyang gitanaw nga malinawon ang tibok lungsod ingon man ang 13 ka mga tungaan nga sakop sa bako ug wala niya makita nga posibleng mahitabo ang susamang incident siya. Apan bisan pa man si Yupo na kriyonda nga dili angay mo kumpiyansa o kinahanglan nga tutukan ang seguridad sa tanan samtang wala pa'y nahitabo nga dili maayo hinabi na kung magresulta pa kini sa pagkakalas sa kinabuhi niya. Ang balita hatod ka nato sa DTX sa 500 capsule na MyTC, D3Bio and DTX Cofimax. Nagkakapit ka na, naka-detox ka pa. Ako si K5 James D3Bio Brukilio para sa kampiyon ng balita. Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News.
8: Foro de los Pueblos.
29: Alas 6.49 na! Onya kay ko naman, alas 6.49 naman. Kamusta nga ito ang mga anak niya? Nakakuha na ba? Naka-MyTC na ba? Naka-MyTC na. Sige, ang katong nga di pa makatulong og kakuha na. Capsule, MyTC Syrup. Mamara na siya mga sugi, tigpapinag yung MyTC Syrup. Aldrin Villupael, good morning from Alangilanan, Manhojon.
8: K5 News.
29: Manhojon.
8: Foro de los Pueblos.
29: Direkta mga kaigsunan, maghapon ni kuan. Wa pa ni kahumanan, kini nga issue mga kaigsunan. Dito na Pitas, may takluban. Takloban, anya kini nga impeachment. Wa pa ni kahumanan. Wa pa ni kamatayon, hantod ron. So, diri sa ta, sa pag-focus sa mga suking tigpaminaw, nini nga, banga kuan, kini nga mga tao, nga gusto gud sila gustisya. Gusto sila gustisya sa mga biktima, mga kaigsunan, sa mga karumal-dumal. Onya sa second portion po, lagi na Tony Ronel, ato ipadayo ng mga kaigsunan kay gilalisan karon kung pila bagyo edad. Gusto gis, gusto gadose, pero importante karon ang mga suking titpaminaw, ha? Kay base sa investigasyon sa mga experts, nga kadtong mga bataa, muraga doon na to sila'y misyon. Mao lagi na akong gihon itong milabay ngadlaw. Doon na sila'y misyon-misyon. Kabantay mo mga higala katong tirador, katong 14 anyo sa mga kaigsunan nga absent kuno siya mo og 5 days. Kaya ito siya Manila. Dito sa Manila. So, iya siguro gipakita dito mga kaigsunan nga loyal ko. Mura man ni grupo mga higalas, ambo to sabi ni kulto, satanism o unsa ning grupo ha? Grupo ni sa kanang gitawag nila nga unsa na 764? 724 ba na? Kadungog sila 764, ilan po nang irambol. Kanabitaw nga pity to those pity none or non-pity, no pity to those majority mga suking tigpaminaw. Sailan mo niya na? Lupig pa'y sus Ginoo ko, lupig pa'y mga terorista nila. Kantong nga mga terorista, mga suking tigpaminaw, kung ano man to, kanya nga, manghidnap man to, niya, pa-kidnap for ransom dayon. Pero sila, muraragyog ka, nagdula-dula, naglakaw sa skwilahan, o niya, pagkahuman na, muraga, nanirag mga langgam. Murag nagdabi to, mga kaigsunan, o skupita bitaw, nagdala mga higalag di bumba. O niya, pataka lang pamusil. Kuyaw ni. So, asa man ni karon, pader? Pader Plabe! Ang siya apelido ni mo, pader? Plaber may akunailan ni mo, pero nindot man ni siya kapelido. Di lang nato i-mention ang apelido ni ini. Kay madamay po ang uban. Ngayon mga parinti, so specific, pader Plabe! Asa man mo, Risa Hontiveros! Labon pag-abot na mga soking tigpaminaw ng adto kang kian, grabe kayo mo makapriskon. Katong biktima ng mga adik-adik ka mga kaigsunan, mga adis-adis, mga kininga adoy-adoy, pagmapatay mga kaigsunan sa tuang kapulisan sa militar o guban pa mga higala ng mga agencies gobyerno, panahon sa Duterte administration, grabe ka pa der makasagit, kanang halos lang yun. Tungod sa makasangit kang maayo kay adik ang paria kay kaniadto, ambot karon oga. Asa kumutuog din nakaadik. Soyop yapon ka oy. Pader Plabe. Nanong tawag gud magkang paria kang pader? Bendisyonan pa mga suking tigpaminaw apil to nga mga parapernalya. Ha? halos si Padre Flavio mga kaiksunan, mao pa na lang at tungod sa iyang kausa kunuhay sa hustisya ngadto sa mga biktima mga kaiksunan sa AGK, halos mahulog na lang ang iyang kalimutaw. Halos sa mukha na lang iyang kalimutaw, mahulog kunya, maraga muligid sa siminto, halos maligid na lang. Mamuna niya. Di ba, Eddie Boy, Punilyera? Mustaman mo di, Eddie Boy. Always gapon nga naminaw ka, Eddie Boy. Kusul gapon na imong radyo, Eddie Boy, dadapitas may kantalawan. Asa karon, Eddie Boy? Nakas magatas o nakas kantalawan? Kusul gano'n ba kayo ni maminaw, Eddie Boy, na to? Oh, si Daima Binoy po, kusul kayo maminaw. Ay, si Malin! Estrellado o si Bong Estrellado, morning ninyo. O si LB o si... At kering akuan, Emlyn. That's my kanta lawan morning.
9: Foro de los pueblos.
29: Ona karon. Wadir probe. Probida. Risa honte biros. Unya mudagan baka ga presidente. Okay ka nagpakita dito de Pitas may Tacloban. Eh kung nagpakita po ka dito sa may Tacloban, yan to po kas Tacloban, sa taon po kas mga tao dito. Labi na ikaw, kuan na, probe. Hindi na ako mo father ni mo ay. Klabi na lang akong tawag ni mo. Yan ang kadawat, magalikag malita. Ha? Matod pa mga kaiksunan sa mga ligasyon, kinis Klabi, nakadawat ko na og malita po nga kwarta mga kaiksunan.
9: Foro de los Pueblos.
29: Onya, sa second portion, ato-ato ni Hatagaro kapagtagad kay labaw na kininga pagkakuan gudayon, pagduso karon kay matod pa sa report. Kasaligang tinobda na mga sukit yung Paminaw. Nga doon na pa kuno ni Kuyog sa grupo-grupo nila. Kini nga maong mga batanon. Doon na pa'y Kuyog. Susato pa mga higala. Posible muhimo pa ni Karahasan sa mga school. Wata kabalo mga kaigsunan. Ugasan ni Dapita iyang ubang mga membro. Iyang uban ng mga kauban. Pastila na mga kaigsunan. Stand by yun na second portion. Sa ngalan sa mga CEO President, the generous Bossing Doc Ramiloy. Area manager Mayor Pepo Banyanaligan o kumusta usab si Dudong Nino Ligan diyan na Pitas May Santa Catalina Pitas Lawak Abudwin Ulpus kirigapon si Kakipay Bernie Campos kanan ng kamaiti si DTX 500 DTX Copy Mix og D3 Bayo Kabusaw para sa kampiyon ng balita serbensyo publiko kalingawan sa Negros K5 News FM
9: Foro de los Pueblos
10: K5 News FM
11: Championing the lives of the Filipino
12: D3 Bio Health News D3 Bio
14: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
12: D3 Bio Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
12: D3 Bio
16: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
18: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Naut-unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
16: Hisguta na to, Dok, ang unsa man jud ang kolesterol.
18: Mm.
16: Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
18: Mm.
16: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
18: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
16: Correct.
18: Ug kasagaran nga mga kolesterol, gi-produce ra jud sa atong lawas.
16: Mm. Kolesterol is not bad, ha?
18: Mm.
16: Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
18: Mm.
16: Ginapagawas kini sa atong atay.
18: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir GP.
16: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini.
18: Mm.
16: Tawgon ni siya og LDL.
18: Mm.
16: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
18: Mm.
16: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, "Oy, ihatag na diri si kolesterol kay buhaton nako ni siyang pader sa selula."
18: Correct.
16: Kung maayo ang pader sa imong selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imong cell wall.
18: Mm.
16: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
18: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
16: Oh.
18: Duha na iyang trabaho.
16: Mm.
18: Muhatod na siya o good and bad fat sa imong lawas. Wala na siya ipili.
16: Oh.
18: Kung ang imong isulod sa imong baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
16: Oh.
18: Gadaghan na siya ng gadaghan.
16: Mm.
18: Sa ito pa, mudaghan na po ang tambok sa imong lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir GP, kay matrap din sila. gakasangit. Mm. Pagkaman ma-oxidize ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
15: D3 Bio.
17: Oh, si Richard.
19: Siging galabad akong ulo.
17: Tasa day ko blood pressure.
19: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
17: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
19: Sa normal lang akong blood pressure.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
20: Ang visio
15: nga may D3.
20: D3 Bio.
16: Kung nakainom kang D3 Bio, pasabot, daghan kang HDL. Hipuson dayo na.
18: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function sa GP?
16: Wala!
18: Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 Bio. Mm. Ang LDL sa GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
16: Correct jud, Dok Ramil.
18: Kay ihatod man niya ni, while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay. Mm-hmm. O pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan ba bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya sa GP ug ma-neutralize niya.
16: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Mm. Oo, nuts, utong, avocado.
18: Siyempre, D3 Bio gyud lindot sa GP.
16: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado, ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
18: Sa busy ora gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
16: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas ra man ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
18: dako ang chance mahimong gallstone.
16: Ay, kay musapok ang

0: Ug ako nasab si Dr. Miloy, maing panglawas si Padayon, ayaw abusuhon.
1: Kisoy Bayo!
2: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bayo na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bayo! Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bayo! D3 Bayo! Health News!

0: Clinica D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinihina yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon, ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtake og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rondan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsikila kay sige kong absent. Mau na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika.
7: Ang bata mo bala, daw ga kaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magdabalaga. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
9: Wala ba'y ganahan makikistudya nimo?
10: Tungod sa imong bed rest?
9: Mag Clinicas 4 Biotic. Pinapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotic. Kinapaundang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Nga hinungdan sa tooth decay o bad breath. Clinicas 4 Biotics.
11: Gah, matchoy ride man tabi ka.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko.
9: Hindi makaariba?

0: Extend Car!
1: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy.
0: Up stamina.
2: Tiga, ma-joyride na ta.
0: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
2: Kidia.
0: Siyempre, naka-extend ko ya.
2: Basta sa ganga driver, extend, lover.
1: Extend, supplement for men. Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads as t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaways, and more. Ads as t-shirt printing. We customize, redesign, right for your lifestyle. Ads as advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Luxin Heritage House, Luxin, corner Santa Catarina Streets, Dumaguete City. Also check out ads as advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising, located at Suliman Avenue, Dumaguete City.
3: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw kag duha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing na lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding na wood grain design, light og dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray og brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans og mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking og spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia og rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Cebulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod na to, kasaligan nga serbisyo.
4: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio? Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madungga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM, ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an imo gusto ipadungog ang imong ads basis sa kung kadus-an imo gyud-una nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto, or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinungog dumdum sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Dumaguete. Anaa kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa bang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Dumaguete. Sa laktod kung sa K5 News FM Dumaguete kamo mag-advertise. Makahatag kini og maayong kombinasyon sa range, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot? Magpa-advertise na sa K5 News FM Dumaguete. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Ningdakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762 o pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
5: Mahili ka ba magkanta? May kanta ka katungod in love ka o kaha-inspire. Ani ana ang lugar na pwede ka magkanta? Kumurang walay naglantaw kini mo.
6: Ate Magdes
5: dirita sa Kanta Haray Family KTV. Nasin barkada, imong pamilya, huwag hain pinalangga. Kaya ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. O bukas kini sila kada adlaw o gadu na pay happy hour. Magkalingaw kayo sa Katahari Family KTV.
7: Kikumot-kumot.
5: Busa, kung mahilig ka mo kanta, o ang kanta walay hilig ni mo, gabi na ta sa Katahari Family KTV. Ana sila himutang sa North Point, Iscaño Beach, Yapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday. Only at Katahari.
8: D3 Bio!
9: Ako si Elena, gainong jud ko o D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
10: Eric Lindis, mas mataas ang ako niya sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin niya kape. Hintilawan ko mani. Nagpagsik ang ako niya lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kay mayara inigali niya sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
12: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 伊藤 on K5 News FM Network championing the lives of the Filipino people.
1: Hello City, this is City na sa Kabuntagon. Para sa tugyapon ka na to sa Mighty C, ang alkaline base sa vitamin C, detect sa 500 pre-kapitibong tambal. Labi na niya ito nga tagas kaya sugar. Detect sa coffee mix, nakakapika na nakadetox ka pa sa ito ang D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. At umalik ko na mga kakifay mga itong oras, alas 7:18.
2: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Non enim possumos, aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kita mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundi pagdapig lamang sa kamaturan.
3: Foro de los Pueblos.
1: Mga ka-foro, mga ka-K5, kumusta kayo muna? Good morning! Welcome na usap, dari sa ito ang tulumanon. Kinigapon si ka-K5, Bernie Campos, kanunega MITC. Detex 500, Detex Kupimix, o ka-D3 Bayo Kabusaw.
4: Hula ng taong hula, nagalakaw sa tambag sa mga dayos no, na nagatindog sa gianan, sa mga malauton, na nagalingkod sa lingkuranan, sa mga mayubitan. Mga ka-K5, mayong buntag. Kini sa gyapon ni Kubos Galagat sa kahanginan ka K5, Attorney Ronel, kanunay na ka-DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, Oaks 4, Biotex, Di Palobos, Ebel, Dagloson, Visayas, Mindanao, Tibuok Kalibutan!
1: Tibuok Kalibutan!
4: Yeah! Tibuok Kalibutan! Naka-DTX yeah! Coffee Mix!
1: Ganag yun!
4: Okay kayo! Umikayo!
1: Umikayo!
4: Umikayo!
1: Okay kayo, nasukin din pa din so
4: Morning! Ninyong tanan din ha! Morning! Godofredo Malbog! Si Mamorita Bukuto, Tapasulon, Gerdy Reyes Daguok, Lourdes Atitansyo, salamat kayo sa mga
1: nabihin na morning! Nato. Good morning! Alas 8:20 na mga sukin din pa din ha! Ato nga kwantons kaning pasiuna nga ipagbalo nila, kay ang uban mangunungutan na asa dapita gyud mapalit kay mga na mangunutag basta parmasya karon nana asa dapita nga mga parmasya
4: na diya lista nimo
1: na nga lista ni re
4: kadto sa kandos ing gibasa
1: anya nangita ko to ada gipilo di ay anong dito sa iyang mga gamit dire ra ni dire ni siya pilon ato man siya tanan iko asa man dapita makita ni
4: mapalit so, ang mga produkto sa dari, Klinika di Alternatibo Medisina.
1: Klinika di Alternatibo Medisina. Ang mga products. Number one, Hamara. Sunod, kang ligir alam ko lada. Kaya mapalit na niya. Pero there is pharmacy sa Dumaguete, sa mga pharmacy sa Dumaguete, mga sukin ting paminatons. Sa Botica di San Francisco.
4: Botica di San Francisco.
1: Epipanio Sorban Street, Dumaguete City. Asa repita ni Tons?
4: Epifanio San Francisco.
1: Epifanio Sorban Street.
4: Kanang ko kanang koska ana.
1: Mo na diya butika di San Francisco.
4: Tapad kyo sa kuan mana kanang
1: tapad yun sa tapad yun sa Holy Child.
4: Holy Child. Butika di San Francisco.
1: Mo da ina. Ba di ko nagpalit. Atong girsitahan ko sa doktor gikan ko sa Holy Child.
4: Sorban Street.
1: Mo da ina. ABF Pharmacy!
4: ABF Pharmacy!
1: Lorenzo TV Street, Dumaguete City. Owner, Virgido!
4: Virgido rin ang ABF.
1: ABF. Dapat ko anong taang, Virgie. St. Teresa Pharmacy! Mabarag sa Mercado man ito
4: na St. Teresa, dito downtown at bangsa ko man na sa Blas Ilnar sa una. St. Teresa Pharmacy.
1: Loxin Street!
4: Loxin.
1: Pills Express.
4: Na diya sa dool sa kuan.
1: Perdisis.
4: Octagon, no? Perdisis, kanang na i-shell.
1: Kanang na i-shell, kanang Express octagon. Kanang octagon, kanang maligay ang mga computer.
4: Direta ang labang.
1: Na diya. Pills, yun hanga katong pills ba nga? Pills ba?
4: Pills na contraceptive.
1: sa People's Choice Pharmacy.
4: People's Choice Pharmacy. At bang rapod na sa kuan dapit sa Botica di San Francisco diri ra dapit at bang Changina Building 3.
1: Gapon. So, there is lumagiti lang sa niya. Anis Pharmacy.
4: Anis Pharmacy.
1: Sa kuan di sa may Real Street.
4: Real Street.
1: Luxin, Luxin Street siguro ni. Luxin Street. Basta Anis Pharmacy. Ilado naman diri mga kaisunan. Crown Pharmacy.
4: Crown Pharmacy. Dili sa kuan gapon. Real.
1: Kini mga suking tipo na kini ay gamot publiko.
4: Gamot publiko.
1: Oh, ngi gamot publiko.
4: Ano na, dapita.
1: Sa may kuan inside new unit up.
4: Ah, new unit up. Muli ako kabalo kay sulod man. Kasulod.
1: Naman sa sulod. Inside. Bato mo sa unit up, palit mo dito mga tapirwer.
4: Palit mo dito mga gamot publiko.
1: Ato lang mo, gamot publiko. Na dito tanang mga products na to og sa St. James Pharmacy, A.G. Blanco Street, dool sa Metro Dumaguete College.
4: Ah,
1: St.
4: James.
1: St. James Pharmacy.
4: A.G. Blanco.
1: Ah, basta dia sa
4: extension Metro Dumaguete College. Extension na A.G. Blanco extension address sa babaw.
1: Diya na pita sa may Metro Dumaguete College. Lado man ang Metro Dumaguete. Agihanan ko muna, padulong ko sa daro. Kada lang sa, Dumaguete lang sa ata. Dumaguete lang sa ata.
4: Wala man lang nag-i-appeal tungkuan. Nakadiri dapit sa SUMC, natoy nakita na kung gihatdan pod nila.
1: Daghan pa. Napay J&J Pharmacy, des pulang tubig.
4: Ah, pulang tubig.
1: Ah, J&J Pharmacy. Daghan pa na diha. Mga sukit tig pamino. Ato lang ana manamon
4: mga gala. Gani mapalit man pud niya sa butik San Roque, sa butik San Roque ba na diha sa Ahong.
1: Sa Ahong? St. Roque Pharmacy.
4: Ah, St. Roque.
1: Naalagi.
4: Diha man ko tig palit gud sa kuan.
1: Imo pud ipahurutan anon niya na pud para kuan na thrilling.
4: Para thrilling. Mapalit pud gani na diri sa kuan. Diri sa ato ang istasyonan.
1: Mapalit diri.
4: Bulong nga lang si Miss Eileen.
1: Ah, Eileen.
4: Si Cedric.
1: Pwede po kunin niyo bulungon.
4: Bulungan po. Pwede po bulungon si Manager Bernie Cabusao.
1: Kagapon, ipadal anak ko kagapon si Kuan. Si Annalyn. Annalyn.
4: Binakog si Ma'am Joy Fry. Hi, Ma'am Joy Fry.
1: Ma'am Joy Fry, good morning. Si Ma'am Joy, Kuan man iya, DTX Premium Coffee.
4: Wow.
1: Si Ma'am Joy, suro ni sila kagapon, nag-whale, kuan ni sila.
4: Whale watching.
1: Watching. Dolphin. Dolphin watching.
4: Dolphin watching.
1: So, grabe. San Juan kagapon na. San Juan.
4: Duwa kay naligo kagapon dito sa ong. Hapon na, naligo hapon na pero.
1: Man kon magut ting trabaho.
4: Ting trabaho bitaw.
1: Unya ang dagan ini actually karong Sabado Domingo.
4: Sabado.
1: Karong Sabado Domingo gyud na. Kay mingon na kon kay ting trabaho. Gawas ug declare nga holiday. So, posible karong nga Sabado Domingo ni mga sukin tipo mino. Unya na opunta nga Sabado Domingo mangimbita ra ni sila. Abitaw sila ni awa sila nang imbitar kanang wa nang imbitar kay dunay mga kanang unsay tawag niya na mga kakulian sa kinabuhi.
4: Ning gyud diha sa kanha ukyot dito gyud silang Gov Henry ug si Kong George gahapon sa Kabordit sa ukyot.
1: Kamo dito.
4: Ngayon Kabordit. Sige kalikit sa amigo si Bordit diha. Morning din niya diha Bordit. Sa Bordit sa kanha.
1: Ukyot, Baes City.
3: Foro de los Pueblos.
1: Alas 8.25 na! Alas 26 na day! Alas 8! Alas 7.26 na!
3: Bernie Cabusao, ug Attorney Ronel de Palobos, di na matabang sa Foro de los Pueblos.
4: Di na matabang ang kapuntagon. Morning sa atong mga kaigsunan sa Kabukiran, Daplin, sa Kabaybayonan, atong mga palangga, mangungumag, mangingisda. Good morning sa mga public market. Nga always namin sa K5 News FM, building mo nandun sa Building 10 sa Dumaguete City. Ug sa tanang mga public market, kumusta itong mga sukintik paminaw sa nakire, mga establishmento, kananan, painitan, bake shop, gasoline station, terminal, pantalan, na minaw nato sa mga sakyanan ug sa ilang mga panimalay. Morning ninyong hurot!
1: Morning! Na po ningon ton si Kuan. Almelinda Pernia.
4: Pernia, Anis Pharmacy, former Salis Pharmacy, at bang sa FIMAS Agribit. My goodness, Almelinda. Naminaw, guys, Almelinda.
1: Salis Pharmacy, Dennis. Ako na, kinayin Anis Pharmacy ron.
4: Anis.
1: Mardiyay.
4: Mapalit po sa K5 News FM Tanhay.
1: Look of course!
4: Look for Ace. Yeah, di ba tabang?
1: Ingon siya?
4: Look for Ace.
1: Look for Ace. Ngingigang Ace. Oh.
4: Paldo
1: na po ni. Randy Estrellado, sir. Good morning, Wagatrini. Always good in aminaw si K5, Randy Estrellado, og si Dave Diasis. Okay kayo. Kumusta po niya si Ma'am Maricel og sa anak nila ni Ma'am Maricel og ni Randy Estrellado sa ilang anak nga nag-birthday niya to nga Domingo. Yeah! Alas 7:27!
4: DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakaditox ka ba? DTX 500, pinaka-effective mas pagpaabot sa level sa inyong mga blood sugar, mag DTX 500 na, DTX Beauty Soap, pampahamis na ating nikayo. Siyempre, ang kontra, pamaol nga DTX Liniment Oil, may TC Alkaline Base Vitamin C, pampaligon sa inyong mga immune system, o para sa inyong mga kabataan, may TC Syrup, D3 Bion, D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3, siyempre, pampalikais mga viruses, bacteria, fungi, sa kalawasan. Klinika Deo Fresh para sa puti humot ngilok. Mag-klinika Deo Fresh para sa swabe nga digestion. Mag-klinika Spore Biotics. O siyempre, pang matagalan, extend food supplement for men. Mga produkto mapalit sa Hamara Herbal Product Center. Nimutang sa Palawan Building, Sanusi Street, Ningdak Bayans, Dumaguete, napod sa Hamara Tanay Ugshaton, Sergi Alternative Bio 1 City, ug MZA Pharmacy, Public Market, bakong mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dok Ramil Uy.
1: Morning, what's up? Gato ni Lynn Ball, Sonyega, nga always po nga namin karon. Ma'am Lynn, morning ni mo diha, Ma'am Lynn. Mo, chatra ko niya, Ma'am Lynn, ha? Lynn Ball, Sonyega! Samtang sa Pikas, gabayin, good morning, what's up? Gato ni Marvin Salburo, Lingkong Fakturan. Always po nga naminaw. Niya, mapalit po lagi, ito nga balik ko na mga gala, ato mga products, kang Aliger, Al, Hongkulada, Boss Al, morning ni mo diha, Boss Al. Mapalit na nga to ang mga products na mga gala, Aliger, Al, Hongkulada.

0: Ah! Ang isyo trans nga to hatagan-hatagan o kapagtagad karon. Tagatagan o kapagtagad karon. Dili hatagan-hatagan. Hatagan o gigo nga pagtagad na mga suking tigpamino. Pero Romil Panaligan, good morning ninyong nga duha, Sir Burns o attorney. Always watching here in Pondo Lamlan, more power. Standby sa buni, manggigala sa on the spot. Ni Dondon Di Paling. On the spot ah. Mga suking tigpamino. On the spot. Dito sa area manggigala nga, asa siya napita maka on the spot. Asa napita siya manggigala ma, makatunong nga tunong nga, doon ang minaw. So, lagto mo niya siya suok-suok, mo niya mga suking tigpamino. Lagto mo niya sa suok-suok. On niya, kanpod. Kanang i-live doon, katong atuang, kuan, katong atuang, cellphone na ito, ang Cyril? Ito kang Cyril? Sige. Undas pa ito, niya, Cyril po, niya, mga sukit, tigpamino, kay doon na po'y kabiran, niya, si Cyril Thorns. Pero sa dili pa mga higala, ato na tag-tagan, uga pagtagan ng mga kaisunan. Oy, si Julita Canoy. Good morning, ganin yung Sir Burns, o attorney Ronel, God bless you all. God bless po. Kining! Kinahanglan nga mapaspasan na lagi mga igsuon. Dali ra ba ni siya mga higala, Torns? Dali ra ba ni? Nga, amindahan? Dili na ni si Sari nga, tibuo konstitusyon.
1: Amendment ra ba na sa katong balaod nga sa edad? Dali ra kayo na. I-lower ra ang age of criminal liability. So,
0: kato lang dito?
1: Kato ra, amendment ra. Sa RA 9344, madagyan na.
0: Oga, mo, kaan sila? Di ba po na, di ba po kaingon nga, kanabitaw nga murag, sayang nga, kanara?
1: Dili, oy. Pero, sayang nga, dako naman kayo nag-ipikto karon sa ato ang kuan. Sa ato ang katilingban. Kaya para atong nahitabo. Nakabalo man sila, nga katong 14, wala siya itong bagon. Katong 15, maro, usara, kaya kapaboto iya, wala siya na musil. Kaya kabalo siya nga, acted with discernment na daan sila. Pero katong 14 mo, goyan na bakbak pag-ayo, kaya kabalo siya nga, wala siya criminal liability. So kung maubos na ito ng criminal liability, bisag 12 ang edad, or gis ba, depende sa, kuhan, madlock na sila. Wala pa dagay nuybi edad, dagay nga mo, kuyog nila, gawin ko na ito.
0: Nuybi?
1: Pag-ano?
0: Gatas pa na nuybi.
1: Unong ka naman kaya na nuybi.
0: Ang pagitaw na ng nuybi, turun.
1: Mananakyo.
0: Huwag ka na nga kuhan, ice cream day.
1: Dulaan.
0: Dulaan.
1: Dampa ng dulaan.
0: Dampa.
1: Lastiko. Umay ako may numduman sa unang ga.
0: Julen.
1: Grade 3 ko.
0: Lagsanay. Karang kasing.
1: Kaya po to among lagsanay sa una, Sir Burns, sa grade 3 ko.
0: Kay, kuan, gaksanay good.
1: Gaksanay good. Ang madak, kuan, pwede gakson o galukan.
0: Akap to, kuan, with discernment ng inyo, ang gili mo. Sa ito pa, lamian na mo ato, muna inyong halukan. Nana to.
1: Sabot man na, sabot. Pero ako, wala ko inalukan, good Sir Burns. Wala, dili ko.
0: Pero ang laki magaksan.
1: Pwede ni malukan itong laki. Dili ba?
0: Huwag ang babae. Laki po. Puro na laki.
1: Dili. Napoy babae nga mo apil.
0: Huwag ang laki. Ang babae mo ay makadakob sa lalaki. Ang babae mo ay muhalok. Ako'y amahana na makita anak ko akong anak. May din ako kusnutun bugan. Uy, dula! Uy, dula! Kita mo kayong dula! Bulan!
1: Pwede gud kaya ng usbon? Kaya naman na siya? Kanang naramay mukhaan ana og amendment mahimong bill to amend na dayon mo na yang layan ngay kuan so, first reading na first agenda
0: so sado pa pwede si congresswoman Janice Digamo mo file the lower house
1: pwede
0: kay siya may una dayon ni pagawas og balita nga patawag niya og kuan kanang dunay hearing.
1: Hearing. Actually, sa Senate, hearing po't guna sila.
0: Kay basig si Kwan, maestra mo guna sa sauna.
1: Maestra.
0: Niya, basig siya mo in charge anak nga Kwan Committee. Mo't hinungdan nga, siya mo'y...
1: Ipagawas.
0: Pagawas. Ikaw, ingon po dahin ka nga dapat, ini dito sa takluban. Siya day chairman di ay.
1: Chairman bago, di chairman oy.
0: Ko chairman. Dili ba, ko chairman ba sa dito sa lower house ba?
1: Committee on Justice?
0: Dili, sa Justice. Sa justice ako man, about man sa mga seguridad sa mga estudyante ko. Basik sa school ba? School.
1: Yes, school.
0: Na may chairman, napoy ko chairman. Sino ko na maglakaw yun ito, amigo?
1: Problemado man. Wala ka inong remit.
0: Ay, Amo deh kenapa saya tuyok ni mo?
1: Kenapa deh saya tuyok?
0: Kenapa deh saya tuyok ni mo? Onya na lang. Ay, balik na onya kay meeting man onya. Okay para ma ka on the spot din tadi to. Onya na kayo alas 7:35 na. Onya na lang na ako lang ta plan sa. Adlok man ka.
1: Inya sa kuan, pwede man gani na kalimbawa na proposal dere sa sin.
0: Pero sa di pa. Si Floro y Gloria Mancho.
1: Yeah, social engine ni
0: Floro. Floro. Konsyal, number one, konsyal.
1: Tapos ang age sa pwede manubag sa krimen. Muna'y kapitan.
0: Number one, konsyal. Number one, konsyal, darapita, ikaw.
1: Oy, baba. Kapitan tatapantuha din sa kawitan.
0: Mababaanin mo ba, no? Ayaw, kay... Ano sa si kapitan?
1: Kapitan
0: tatapantuha. O si konsyal, kagawad, Floro y Gloria Mancho.
1: Manubag sa krimen.
0: Manubag sa krimen. Gina Kadal, Social Bank Attorney, good morning. Dili di ay mapriso ang mga batan-on. Ana di ay na sila kay magana di na kay di mapresuhon.
1: Oh. Si Kiko, may balaod ni Kiko Pangilinan.
0: Kiko. So, Molly Carontons.
1: Pwede na siyang dunganon.
0: Dunganon.
1: House. Propose sila first reading, second reading, third reading.
0: Matik. Why? Walay daghi kuan basta pila ra di naman ang tihanan.
1: Dili na ani ba tihanan sa mga nahitabo ron.
0: Panghitabo na lang atong tanaon.
1: Oh. Pero dili na pwede lang kaubon on the same date. Kinanglan na siya nga pila ka days, hearing and second hearing. Reading. Sa Senate, the same. Pagkapasal na nila, welcome sila.
0: Welcome.
1: Purag budget ba?
0: Yeah, approve.
1: Oh, unsa gyud ilang version? Jis bagyo, dosi bagyo. Di na maguna daghang utok pag kinahanglan
0: ha? Jis na lang.
1: Mayon jis.
0: Jis.
1: Mayon pa duban dosi.
0: Kanang dosi sa
1: unsi na lang.
0: Dosi sa una. May menu na magali na. So kabalo na sila unsa on pag kuan himog bata.
1: Jis.
0: Jis. Kanang jis kay di pa kayo.
1: Grade
0: bata pa yon. Ha?
1: Grade 4?
0: Grade 4. Grade 5 unsi man. Grade 6 dosi. Sa unang panahon, pero karon kay kanang mga kuan ron, mga dosi, mga kuan ano, first year high school.
1: Mga grade 7. Makapasar, mapasar ng version, wala na, amed na.
0: Perma
1: ang presidente.
0: Perma. Ang problema, di mo perma ang presidente.
1: Sa man po iya nga doon, di siyang perma.
0: So nga, di ay, kuan mo na.
1: Huwag dili niya i-veto within 30 days nga iyang gipalapse. Ang kuan nga wala permahan, lapse in tolo na siya.
0: Huwag iyang i-veto?
1: Og yang ibito, i-override og 3/4 vote.
0: Sa lower o sa upper?
1: Og sa...
0: So, disisayas na po di ay? O 3/4, dili ba 3/4? 2/3 man itong disisayas? Anya, 3/4, mas labaw.
1: Mas labaw.
0: Kaysa 2/3. O dili, oy.
1: Ang bito.
0: 3/4, may kag 3/4, 35, mas labaw ang
1: 3/4. 100, oo.
0: Mas labaw di ay, So, anya, 3/4 po sa kuhan!
1: Sa house.
0: Pero dili na si presidente siguro mo veto ang mga inunana. Importante, kinahanglan na gano'n siya mga sukit. So nga nung paspasan ni Tons, mahigala. Kay, kina niya hindi ko ang Tons sa pag, duki-duki na ko ba? Kina niya yung pag susi-susipod, kaya nag-investigar ba po na sa pangilinan, una siya nangamahan niya na, gibasin niya Tons sa mga naso di ay, nag-study dai siya base sa mga nasod nga wa ni haom sa kultura or sa kinaiya sa maong nga nasod. For example, kita dari Pilipinas, iyang gibasihan nganong kinsi sa uban ng mga nasod. Dapat mo base gyud ka. Tiri. Kung wa pay mga buot. Kay nagkon man ni nagduki-duki makuno ni abot sa to United Nations ba to?
1: Child protection.
0: Kung wa pa yung mga buot sila dito, kanang 15 anyos nila.
1: A 2/3 rapo di ay, 3/4. 2/3. 2/3. 2/3. 2/3 same sa impeachment.
0: Day, buntog rin na kaingon ko nga. Same sa impeachment. 2/3 day. Kung wa pa yung mga buot ng ilang 15 anyos, there is Pilipinas sa mga suking tigpaminaw. Ano mga puno na? Gibasi mo din niya sa ang study, dili sa mga Pilipino.
1: Dili.
0: Dito sa uban sa United Nations Convention on Child.
1: Sa Europe ni nga mga kuan, nga mga kasagaran gayon ana magud niya dito. Mga bata dito. Kuan na gulang na pa buot.
0: Pa buot. Wagay mga tuli. No?
1: Wala gani tuli lang papa.
0: Samtang tadi satu a, kin satu a satu depita da sa kagot sa tanhay. Hmm? Dunay na kadawa tug 10,000 tiguang.
1: Patole.
0: Ha?
1: Patole.
0: Ah, patole, gitagaan ni mayor og 10,000. Gulang na, ana. Pila pod ka to ka bleed or pila ka ka gunting ato na.
1: Gusto to papa kadawa tong atong amigong tigibola.
0: Dili kanang mga ingon ana tons. Kanang mga ingon ana dili na ingon nga 10,000 ra.
1: Dili ba?
0: Bayin kito. Oh, bitaw. So ang basihan nato ang mga Pilipino. Nga do si pagali mga kaigsunan, wala magpinyo na na. Iiko na na, ipon-ipon na na sa ubang mga ginikanan. Labi na sa bukid. Morning nakaparat na to. Karon dere mga suking tigpaminaw. Morning napakasakit kuya Ede. Uy, kanto ba yung mga bata, mga suking tigpaminaw? Mission mo dito ila do. Nako'y nakita nga investigative report. Gikan sa expect po nga nag-investigar ang mga suking tigpaminaw. Nga kantong bata, muna ito nga migawas siya dere, or may ato siya Manila, gamikan kay doon na siya mission. Nag-ingnan man kuno siya, bantay din ninyo himuon ba? O sa ato pa yung istoryahan ba? Wa kay loyalidad sa ato ang grupo. Wa kay loyalty.
1: Wa kay loyalty. Saan sa ato ilang grupo?
0: 746.
1: 746?
0: 746 or kining grupo nila lagi nga no pity to kuan ka ng majority? Oh, no pity. Kuan ba ka ng, ang ilagin kuno karahasan lang yun?
1: Ha?
0: Karahasan.
1: Karahasan.
0: Hmm. Mukuan po ni mga animal, kuan po ni sila kanang cruelty bitaw?
1: Oh, animal cruelty, mamunal gini sila giro, ano?
0: Mamunal, itong iro, unta niya, ilan dundun na pit nga. Eh?
1: Kusong mamaak?
0: Eh, katong kusong kay managa, kung sinugba. Ano kuan pag yun? Di bitaw mga suki, tipo mino? Pag makakita ni sila ka mga unsa diha, mga higala, puk silo nila. Muni kuyaw! Unya sa report karon ng mga kaigsunan kay nagkuan man punta nga study man punta anya atong gikuan tanan gihuus sa nato do na sila 20 pa kapintons matod pa ha dili ko certain niya na pero based on the A1 information nga do na pa mga 20 kuno niya kay samay ang kauban ka meeting lugar dito sa Manila.
1: Ang klarohon mo man na siya'y purpose actually atong mga intelligence fund good sa unas panahon ni Vice President Sara Duterte na siya sa DepEd. Oh, nga mahibalaan.
0: Tanawa din ni Gawas na.
1: Oh, niya karon kay wala man.
0: Oh,
1: inyo magikwaan, di, dagang estudyante na nga matay.
0: Tanawa.
1: Wala may intelligence kwan, gathering sa eskulahan mismo.
0: Kanya asama ni sila si Kwan, kantong kusog kayo maningil sa intelligence pa ni Sara, sila Luistro ba to?
1: Silang Redon.
0: Kwan,
1: katong kulot.
0: Oh, kulot, ang kulot.
1: Pero sa inyo, masultian eh. Oh. Litay na mo.
0: Ay, upawad ka, kulota ka. Nakadumlum na po kunin mong buhanga ka.
1: Yeah. Oh, maning, sige sila ko, eh, kinsa na si Miri Crispiatos, kinsa na si Kwan, o mo na, Ron. Kaya wa may Miri Crispiatos na, namatay ng mga estudyante. Kaya wala na nga hibalan unsay mga gihimo nila kay walay intelligence.
0: Kabalo ka, unsay tubag ni Claire Castro?
1: Unsa?
0: Grabe kay ni Claire. Grabe ka, buto. Grabe ka.
1: Duterte na po'y pasangin lang. Kay idol ko no ang mga mupatay. Ang mga patsyon, katuman to mga addict, di ba mga estudyante?
0: Di, lahipo na. Oh, ang yung gingon nga, sa 2016, na po'y estudyante nga nagamok. Sa 2019, na apod.
1: Oo. Bakit kaya katipo nung mama, DDS po, ay katong iyan, DDS po, no?
0: Bakit di... Kini karon?
1: Huh?
0: O kato sa una? Kini karon, DDS?
1: Kaming karon, DDS ko nung mama, kato si pasensya ba? Ingon si... si Auntie Claire, DDS ko no to.
0: Katong inahan sa gipatay?
1: Dili. Ang...
0: Papa,
1: ang iyaan sa nagpatay.
0: Katong polis?
1: Polis nga nagkuhaag pusil sa iyong pagkumangon.
0: Grabe. So, dinalian karon nga lakang ng mga suking tigpaminaw. Kay, with kuan na turn, turns ka ng discernment, sila mas muna kabalo na.
1: Oo.
0: Nag-edad sila mga kaigsuna, gakinsi, kabalo na sila nga. Kini, di tama preso nini, kung ato ni himuon. Bisa ng 14 anyos gali. Nana nga, ako'y patay kay di ba kumapriso.
1: No.
0: Pero 10 anyos mga suking tigpaminaw. Taga inagarmas, hadlok mo na. Mingo na muni karang ako. Oh. Yang saan mani karon? Maglalis-lalis pa mo dia. Ping! Lihok na ping!
1: Ito ka na oh. Ping.
0: Hindi mo si Ping na bahala mo po daw siya. Hmm. Oh. Kailangan na daw ang pagripaso. O saan ang pagripaso? Amendar?
1: Kanang, i-review ba?
0: Oh, review? Hmm. Oh. Kailang review? Diretso na! Humag-review mga sukintig paminaw! Diretso na yun! Amendar tayo na mga sukintig paminaw! Kay simba ko mga higala o gnapay mga bilintons. Hmm. So magsigi na lang. Ang ato mga gwardya nini mga higala magkaroon. Oh. Sige na po ito, karon. Sige, waparon ka sulutan lang, Torns. Sige, paglinya.
1: May ragod ka ayaw tao.
0: Sige, paglinya. Pila ra ka gwardya mga sukintig paminaw sa mga eskwelahan. Onya, pila. Neresa to sa inudaan ng mga ikala. Pila ka mga gwardya. Onya, pila ka mga estudyante. 4,000 kaping ka mga estudyante, mga sukintig paminaw, Torns. Onya, ang gwardya, pila ra ka boko. Pat! Di ba? So paspasi! Kinsa may mangulo ninyo na sa sili! Masaman, gusto mo nga kami ni Atone?
1: Ha? Si Rubin Padilla na nagpapusa. Pero mo na siya ikuwan.
0: Anya, matambong na po ka dito. Matambong na po ka dito si Kuan. Kahit ano, matambong na.
1: Tambong na?
0: Ah, matambong na.
1: Matambong na sila minority. Priority, bayon nila. Pero ang majority kayo, ang priority, impeachment man.
0: So possibly sila di matambong. Bainin sila mo yung Atone ining 14 anyos yung pamusilon?
1: Ah! Busy sila sa impeachment. Busy sila sa impeachment.
0: Impeachment. Kanaw niya, manghigala hatagan po dato na igu-igu kapag tagad ka ng impeachment ang mga suking tigpaminaw kay Mayo eh. Ano sa manisigil mo nag-tut-tut na rin? Ngigit sa manisil pondery.
1: Hotel, Mira Floor, morning! Sir James. O nga naman eh, Sir James. Imuhang ko ano, wakang si James dari kagawad. Alandrakis, morning Sir Bern, Attorney Ronel. Shout out sa tanang namin sa inyong programa samtang nagkape og Detex Coffee Mix.
0: Kana.
1: Sige.
0: Mayo. Sige.
1: Rene Pimperado, bahin sa naitabo unfair kayo sa mga pamilyas na wadaan mga sir. So unta pagkakaroon maaksyonan na nang walay basihan ang edad. Preso ang makasala sama ato. Edit kabusaw. Oy, imuhang kan.
0: Ha, parente na.
1: Gagaw. May buntag dia. Si Julita Canoy, Naminaw, Romil Panaligan, sa Pundol Amlan, may buntag. Morning ninyo din ha.
0: Kay kung di na ninyo mahimo, ay kami ni Atoy ni. Ako'y mo representon sa kuan, Congress. Congress. Ikaw sa Senate. Kira ka?
1: Kaya di mo ta senador o kuan?
0: Eh!
1: Congressman?
0: Kuan ta, usurpish yun.
1: Makihan.
0: Ha?
1: Makihan.
0: Bala na, importante na kita sa mga tao nga kita milihok. Oh, be, ako lang sa diha, be, ako'y mukha nini, be, ako'y mupas.
1: Ngayon, dili na ito ang iyo, naman tayo mga congressman dili sa ito, ah.
0: Sige, ang iyo, una
1: ito si... Iway, si Sagarbaria, o si Digamo.
0: Eh, dili ta ka, Ma'am Janice, kay... She was a teacher before.
1: Wow, sana all teacher.
0: She was a teacher before, and she knows...
1: Ano kung ulaton ang unsay iyang ipasupot dito nga bill para ani? Pero investigation man rin nangyaya, ha?
0: Investigation. Human investigation na for indeed man of legislation. So pagka human yan na, aminda na yun. Pero pwede naman eh, tungkol sa mga paghitabo karon ay na kayo muna nang maglangan-langan pa mga sukitig pa minaw, paspasan na ni. Kaya ang uban karon ng mga higala nga naminaw, basig na naminaw karon na ito, nga salin sa nahurot. Basig na naminaw ba na?
1: Bait isa lang kabok niya, duha pa'y nadakwa nila, pa'y 18.
0: Di lang di ha.
1: Wata ka balo, kasa po itong eskwilahan.
0: Correct. Di lang di ha about sa school. Kung dili mga sukit di paminaw, apil na po sa pag-carry, pagdala, or mo'y sugoon, ining mga hamtong, ang mga minoridad sa pagdala o mga iligal.
1: Nagatod ang sidra sabo.
0: Sabo. Marijuana.
1: Marijuana. Sige, tando. Manikuyaw kayo, no? Dili na
0: safe. Bo?
1: Skulahan?
0: Ano sa mga, mag-tingog-tingog, di ako monitor, dili. O, dili na sa ako, ah. Okay, na? Wala. Susako rin nga. Okay, pa na yung tao ha.
1: Alam mo. Tingog-tingog
0: ka diya oh.
1: Yes, I am ko Felix og si Tyler Igia sa YouTube. Naglantaw. May buntag sa itong mga YouTube viewers.
0: Ikusog naging maayo. Eh. Sige lang, basta wala man kada sa kuan mga kaigsoonan. Feedback kiko no kuninyo mga higala.
1: Nagaburot ka inyo.
0: Ya, sa inyo mga transistor radio, aga kuan ba? Kaya ako na rin, murag motor mga kaigsoonan, nagsakay motor. Bukan man isya, basta kanang kanon bitaw ang monitor mga kaigsoonan, cellphone. Lisod ba po kayo hindi mo gamit dari cellphone? Nawa na po. Karo, nawa na. Karo na. Balik na po. Sige na lamang, ha? Panayo ta!
2: Puro de los Pueblos.
0: Kaya alas 7:50 na. So, himo ka dayo ninyo? Dapat, sauna pa bitaw. Ningon sa digong sauna nga ka na. Delikado na. Moy sugoon, tanawa. Pero dere na po di mga kaigsoonan ton sa mga batanon, di ba? Wa po sa mga senior citizen nga i-kuan sila, i-exam sila. Wala. Bisan pag 90 anyos ka, magdala kag syabo, musuyot kag syabo, o mupatay ka, preso gid ka.
1: Preso, mitigating ra ng usay old age, mga inana. Pero dili na exam.
0: Dili na exam.
1: Minority mo.
0: Minor yun. Kaya kung pwede palang gali, mga higala, why minor-minor? Why bata-bata? Why edad-edad?
1: Insanity, kana. Ano po na, example na.
0: Kana, yun, yun ay, kanang buang, wag mo na, ingon nga, wag, buwan ng buang.
1: Wala
0: ang buang. Ng prisuhon, magkatawa raman na dito. Bitaw, tinod, bitaw na.
1: Basta layan, pagay-dagay na kay libre ang kaon.
0: Jesus. Kanang mga buang ng mga suking tigpaminaw. Kanang nga mga...
1: Wow, na mahaw dahi taas.
0: Wala, na yung mga bisita.
1: Wala.
0: Muna di mga higala. Kung pwede palang gali mga suking tigpaminaw para sa ako, kung pwede palang, uy, edad-edad, tanan.
1: Tanan?
0: Tisan yung makahimong sa ladi, patut yun.
1: Tilipay mo gatas. Pero Jace, okay na ka na.
0: Ay, ako, nuybe. Tanan lagi. Puslan man. Syarog. Tapok siguro, no? Kanang bata ba nga mamukbuk dito?
1: Ang iamin, na revised penal code naman. Na sa revised penal code na provision. Kanang nga ingon ana, nga minority, exempt sila from criminal liability. So, ang tangtangon, doto na mo nga, wala na na. So, wala na.
0: Wala.
1: So, ha?
0: Cinco años.
1: Cinco? Huwag makaansaman, makapakdol.
0: Saksaman, samay ko. Kanang namay, 5 anyos biya nga magdada ng kutsilyo.
1: Ha?
0: Kanam, kakwa.
1: Kaihiwag mangga.
0: Ha?
1: Kaihiwag mangga.
0: Ay, uban nga. Mahuwag ka ng ice pick. Ha? Yung dua-dua ba niya, tusuluko na yung mata. Preso ko ang mata na! Kanaw na itong, di ba, mabibo ng DSWD. Luyas bata, no?
1: Luyas bata.
0: Tres anyos baga. Kangkaan pa ba? Hindi makikita, bitag bunal niya ang amahan, bunalan. Pako niya madugo, samad. Di, kapay mo gatas. Ikihag yun ni mo. Ano siguro ng bata dito? Memo.
1: Nick!
0: Ano rin? Isa, memo. Papa, memo.
1: Nakasan ba si Cyril?
0: Ha?
1: Report?
0: Sige, kay alas 7:50 ay tres sai sige sai onya pagkaman pahinumdum dayta saya ka jet lang sai sige sai go ahead sai
2: K5 News FM live report
3: kita pa daw ng oras karon og kibab third din ata sa mga komando provincial din abot atong PNP NIR region director Cardinio General Cardinio alang sa launch kining shift in IR karon lawa diya sa may convention center karon buntaga alas 7 media ganina ang arrival dere sa ground. Karong mga oras sa Kimember ng attorney, naging sultay siya sa iyong mga sakop dere sa kapulisan dere sa lalibigan sa Negros Center. Ang programa magsugod alas 9 karumuntag dere sa Convention Center o niya pag alas 11, Caravan, Walter Cade, palibot dere sa atong area. So, kini mo ika paglusa dere sa Timok, Negros Island, including Secure Island, kini ilang bagong programa sa atong National Police, ang SAFE in IR. At ang inagdugan, ditangin kini Kimember ng attorney.
0: SAFE! Safe
3: in IR.
0: In IR. So appeal na mga schools, tanan. Tanan.
3: Appeal. Be alert. Stay safe. Look out for one another. Servisyong safe in IR. Dial 911.
0: Naman eh. Dial 911.
3: Pag dial mo ka member, nakipakita niya mga aksidente, nakipakita niya ang mga pakita mo, dial na 911. Kaya itong operator.
0: Moring, pod.
3: Moring. Asa mo ka napita nagtawag, ma'am? Na ako sa Dumaguete. So, itunol tigaw sa PNP Dumaguete. Simulan ka. Ah. Oh, dai reklamo sebulan. Ah, tu kan sepit sebulan. Correct. Ah.
0: Marama ni kang turis ah ono. Nya pila kami ni makabot na dito mga pulis.
3: Ah, oh, kena kun badol do na kay paper na gito mga 3 to 5 minutes pero ah. Atus bukid. Malay-lay ah. Gyud.
0: Halayo, ni mo naman sila tano do ono mo tano do. Dipat
3: pero,
0: dipat.
3: Pero it burns sa mga kay paper dito sa bukid. Ila na gitap ang barangay tano do mga officials barangay. Kung katulay lagi kayo.
0: Ha, sige say.
3: Live giga dress by Komando Provincial Kiri si Kiki 5 Sai Real DTX 500 Dapet para sa kami kumulita Servisyo Play Kong Kalihal sa Negros K5 News FM
2: K5 News FM Live Report
0: Alas 7.55 Balik niyo niya Among gaya po niya tagar upang taga Juvenile Welfare Act Human lang si Pipila Kapenom Dam Stand by
2: Puro De Los Pueblos K5 News FM Championing the lives of the Filipino DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Waka kapsula matag-adlaw. Susulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika.
5: Maka DTX o ka Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas. Sir GP. Mm. Adunay mga babae nga sakit ang ilang gibati kung moabot na ang ilang regla matag bulan. Samot na kung wala gainom og DTX 500 og Mighty C, duol jud ka sa painful menstruation.
5: Correct, Dr. Ramil. Daghang rason kung nganong mo sakit ang puson sa babae kung kinireglahon. O gitawag kini nga dysmenorrhea. Dunay duha ka klase ang dysmenorrhea, primary og secondary. Ang primary dysmenorrhea mo ang pagsakit sa puson sa wala pa o sa panahon na sa regla. Apan kun ang pagsakit na sinatian sa ulahina, gitawag kini og secondary dysmenorrhea. Yes. Masabot nga na kay underlying causes or basin problema sa ubang pelvic organs.
6: Ang kakulangon sa antioxidant sa GP, usa sa mga rason sa primary dysmenorrhea.
5: Maudyon.
6: Ang taas nga level sa free radicals mo resulta sa endothelial dysfunction. Mo nang musakit. Kung taas ang oxidative stress sa uterine cells sa wala pa moabot ang imong regla, kini mo release og prostaglandin hormone nga maoy ga trigger sa painful contraction sa uterus og hinung dan pod sa inflammation.
5: Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C matag-adlaw ang makakorekt jud ana nga mga abnormalities. Daghang pagtuon ang nagpamatuod sa role sa oxidative stress sa pathogenesis sa mga problema sa reproductive organ sa mga babae sama sa premenstrual syndrome o gitawag nga PMS, endometriosis, fibroids, pelvic inflammatory disease or PID, adenomyosis og cervical stenosis
6: Sa pagkadaghan sa mga posibilidad nga musakit ang puson sa mga babae sa ilang dalaw matagbulan. Mas daghan pa jud ang rason kung nganong kinahanglan kang mag-inom og DTX 500 og Mighty C matag-adlaw.
2: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
8: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na pag 1 month kape naayo na ako.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika.
6: No, tanawa ragod sa
5: sige.
6: Ang mga gipanghisgutan ni mo nga underlying medical condition dan sa secondary dysmenorrhea sama sa fibroids or mayuma kung sige kag inom og DTX 500 og Mighty C malikayan ang pagporma sa mga non-cancerous tumor sa imong uterus maupod na ang endometriosis o ang pagtubo sa uterine cells sa ubang parte sa pelvic organ imagine ha sa lahi siya nga organ mutubo
5: grabe
6: sa uterine lining untara to pasabot nabugo ang selula may tabo kini kung nakurap sa oxidative stress ang imong mga selula.
5: Ang pinakarason, Dr. Ramil, nganong mag-inom kag DTX 500 matag-adlaw kay malayo ka sa problema panahon sa reproductive years tungod sa flavonoids sa DTX 500. Ang mupugong aron dili makurapt ang genetic information sa mga selula.
6: Dili na magpasagad og tubo kung asad-asad diha sa GP. Ang Mighty C, Sir GP, makatabang pud sa paglikay sa PID o kining pelvic inflammatory disease. Ang bakterya nga nag-infect o nagpahubag sa imong uterus, fallopian tubes, ovaries o guban pa, muna kung gainom ka og Mighty C, niya giparisan pag yudimo og DTX 500, muligon jud ang imong immune system aron adunay isukol sa infeksyon. Mamatay gyud ang bakterya, Sir GP.
5: Samtang ang DTX 500, dunay anti-inflammatory properties nga mupugong aron dili muhubag or ma-inflame bang area.
6: Nakita ni mo, Sir GP, ang mga benepisyo kung matag-adlaw ka mo inom sa DTX 500 og Mighty C?
5: Klaro kayo.
6: Ilabi na jud sa mga babae nga maudyoy mas nanginahanglan sa DTX 500 o may TC. Og usapa, bisan wala kay problema sa imong rigla, sigurado jud nga pagtigulang nimo dili na ka maglisod sa menopausal stage.
5: Kana?
6: Kay i-correct ni DTX 500 o may TC ang mga abnormal function sa hormones before man magasugod ang menopause.
5: Husto.
6: Sa mga babae diha, nga mga dagag anak, ilabi na jud katong maaktibo jud kayo sexually, mag DTX 500 o may TC aron malayo mo sa mga problema sa inyo nga mga pelvic area.
5: Wa na jud igong panahon Dr. Ramil ko si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil oy saying mayong lawas ampingan
5: dili abusuhan.
2: DTX 500.
9: Ako sa Jubilee sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.